0: Hayi kulungile, kulungile. Sanibonana ekseni. Ungalala kanjani kunjena? Good morning. Umthombo wokuphila. Hayi inkonzo le, sanibonana ekseni. Niyaphila ni right. Kulungileke isikhathi ngamanje ngithe exactly 3:48 kwizwi lomzansi ku 98.0 kumhlaka 22 kuSeptember 2026. Sanibonana ekseni, sanibonana on TikTok, sanibonana emakhaya. Sabona wena odrayivayo usungena emgwaqeni. Sabona wena usaphithiza uyahlanganisa izolunga izinto. Sabona wena olele ongena plan. Ngenxa ukuthi umsebenza wukho uzamile izinto ayihlangani. Kana ukubingelela ngesibingelele sihle. Nakuwena okhathazekile olale umqamela umanzi. Olale kunezinto ebekade zikukhubile. Ulala umoya wakho. Uphazamisekile. Ngicela ukubingelela ngesibingelele sihle. Sabona kawe enamandla.
1: Abanye bazoza ngapha, abanye baye ngapha.
0: Ngicela ukubingelela wena ohlulekile empilweni. Usuze waqanjwa negama kwathi usehluleki. Sekukhiyelwa ngisho ukudla ngenxa ukuthi awu afford. Khathazekile.

Lungi, nilo nyaga, I promise you kutike, uzophumelela ngiyakuthembisa. Ma ukuthi ubucabanga ukuthi kuphelile ngawe, ngicela ukukutshela ukuthi akapheli ngawe. UNkulunkulu khona into asengayenza ngempilo yakho. UNkulunkulu akadelani, UNkulunkulu akalahlani. UNkulunkulu futhi uyabona, futhi uyakuzwa. Angithembise ukuthi ke ngale ka 4 o'clock zoba nalo izwi likaNkulunkulu engizokunikeza lona namhlanje. Ngiyacela ukuthi ke ungalenza iphutha lokuthi ke ungalizwa izwi lenkosi. Ngicela uyinike nje isikhashana, ngizoba nje mfushane, mhlawumbe kuzoba u 10 to 15 minutes. Ngikukhuthaza emva kwalokho sidedele indumiso, umculo omnandi ukukhuthazeke. Kuzothe ngo 5 o'clock noma kanjani kuzobe khona umama siphithiphithi, uDr Madlala, uzobe khona umama Madlala, sakha umuntu. Uzobe khona umama Madlala sakha umuntu. Khuluma ke inkulumo ke ejule kakhulu engi encourage ukuthi zingakuphuthi le inkulumo eyikhulunywa uma wami umama uMadlala. So qinisekisa ukuthi ke ngo 5 o'clock beg indlebe. Sisuke singashumayeli, sisuke singabanga umsindo mase kukhona umama Madlala. Kona nje sisuke sikhuluma nengqondo yakho, sikhuluma nomuzwa wakho. Sakha wena. Hayi, yakonakele kakhulu. Mhlaka 22 ku-September 2026 kamalamu khulekani ikhehlala kaZulu, inyanga engalaphi ngamathambe lapho moyo zulu ibrashi elalahle maphenda nephanjani wayicoshe ligqava nje othuntutha wapende zakhe indonga sazababovu njengoba uyibona ngemuva ku-background. Njengoba uyibona ku-background. Zwine kahle bentu maphenda nalifuna ibrush la kuthi hheyi weka phashe penda ngey'nto zabo. Iyanaka igqebsi ijamane ithinta iy'buko nje izithi iy'buko ilokhu iy'khufula ithi uyagaka wena. Angithi walilahle ibrush ukuthi kalisasebenza lenzani nje. Ihlangana izizwe, ngihlangana abantu, ngingqakana abantu, lenza imihlolo kwamejisi, uyaqhuza imejisi kumngeni road behind Kings Park Rugby Stadium. Rugby Stadium

angivele ngenze into elula angiyakhela igumbi eliphezulu la ezothi njalo uma kwenzeka ichezukela ngapha ibe negumbi layo nendlela lo mama ayeyamukela ngayo lenceku kaNkuluNkulu impatho ayenikeza yona lenceku kaNkuluNkulu mayidlulile la inceku kaNkuluNkulu isisho ke lamazwi kulo mama isiba nesifiso ukuqala sokuthi yini esingayenzela lo mama ngendlela asiphatha ngayo ukhuluma nenceku yakhe isithi inceku yakhe hey into enginothisayo lo mama ngathi unako konke kodwa asimboni umntwana kuleli khaya and okungasho ukuthi lo mama wayengamkhulekeli umntwana okungenzeka ukuthi kade ayemkhulekela umntwana sekuze kwafika la to a point engasayikhulumi indaba yomntwana futhi esamukele ukuthi ishe umntwana akekho la ekhaya ngicela ukukhuluma nomuntu namhlanje ekseni kunina abafuthi engibukele on TikTok nakuhlobo sami ongilalele emsakazweni ngicela ukukhuluma nomuntu othi kunezinto engangikade ngikhulekela noma ebengikade ngikhulekela sengize ngayeka ukuyikhulekela ngoba uthule uNkulunkulu kunezinto engikade ngizikhulekela sengize ngayeka na accepta impilo ngoba uthule uNkulunkulu thule uNkulunkulu ziyanginetha ngiyathandaza ngiyafasta ngiyanikela ngenganikela ngakho ngiyayi availa kodwa uthule uNkulunkulu cela ukukhuluma nomuntu ofila ukuthi uthule uNkulunkulu namhlanje ekseni ngicela usondele ngicela makukhona omazi yomfonene njengamanje ukuthi umtshele ukuthi lalela ngicela uvule umsakazo nangu baba uMageba ukhuluma ngesimo sakho namhlanje ekseni mfonele msendele message mfonele noma ngisho ukamenzela WhatsApp call mawukuthi awunayo airtime menzela WhatsApp call mfonele umfikele ukuthi lalela vuka umfundisi uMageba ukhuluma ngesimo sakho namhlanje ekseni ngicela ukukhuluma nomuntu othi hey baba uMageba namhlanje ukhuluma nami ngifila kanjalo uthule uNkulunkulu kwesami simo thule uNkulunkulu angisebenzi sengineminyaka angingasebenzi izinto azenzeki uthule uNkulunkulu thule uNkulunkulu ngathi ngiyazama sengihlanganisile ngithi ngiyazama ngifuna ukwakhela ingane zami umuzi ngathi ngifaka imali ngithenga isayithi kanti ngithenga kubantu abarongi ngasikenywa kumanje ngihleli la ngihleli khona izinto ayihlangani ngoba nemadlana ebenginayo ebengizama ukuthi ngakhela ingane zami akulunganga ngasikemeka ayisekho kwayona imali kodwa uNkulunkulu thule uNkulunkulu Ngeke ukhuluma nomuntu mina namhlanje othi baMageba ngiye ngazama kwathiwa nali business elinye likhiqiza imali ngathatha imali yokugcina ngoba nginethemba lokuthi inhlupheko yami uNkulunkulu sengiphendulile namhlanje naba abantu beza nento legit ngafaka imali ngaze ngayobole ngoba nginethemba lokuthi lento izongikhiqizela imali kodwa yequila leyo mali wathula uNkulunkulu Ngeke ubameme abantu abathi Ngicela ukunimema nonke nina abantu enithi ngibona uNkulunkulu kwimeko yami uthule. Ngicela ukumema wonke umuntu othi baba uMageba lesi simo okhuluma ngaso isimo sami. Ngicela ukusondela ke ngilalele ukuthi ufuna ukuthini. Imina loyo uthule uNkulunkulu. uNkulunkulu uthule. Baba Mageba uthule uNkulunkulu akwenzeki lutho uthule uNkulunkulu nabantu ebengicela kubo sebevala iminyango uthule uNkulunkulu nabantu ebenginethembe bebengisiza abasangisizi angisazi zonzinyani uthule uNkulunkulu ngicela nje nabo bantu abathi baba Mageba uthule uNkulunkulu

ule unkulu ngicela ukuxoxela nje lesi story esifushane so hambo lwami kancane zokuxoxa into encane ngingixoxa abantu bayazi ekhaya la ebekhala khona uma lapha elindelani kwandlanzi bekuyimjondolo lapha elindelani umjondolo wakithi iwona mjondolo obubheda kuna yonke imjondolo yalapha kwandlanzi umuzi wakithi amawindi abengekho bekuvalwe ngothayele ekhaya bekuwumuzi obunamagumbi amathathu ume uL Maungena ubungenela ekhishini uma udlula ekhishini ungena ekamereni la ekulala khona uma bese kuba nomnyango ophumela ngale dining room phinde kube nomnyango ophumela ke ngaphandle mina bengilala ngale e dining room odadewethu bebelala noma ekamereni eliphakathi bese kuba ikhishi Isimo besinzima, isimo besingesihle. Besingesihle. Ngelinye ilanga ngathola umsebenzi wokuba i-security ngigada la empilo kunenye inkampani engeke ngiyibize ngegama engangigada kuyo lapha empilo. Kwakuyinkampani nje eyayihlathi bayazi ke ama-security ulimi lakhona bayazi mangikhuluma ngenkampani eyihlathi. Uthi ngikhuluma ngani kwakuyinkampani nje kwakuyihlathi nami engangibambe kulo ngenxa yesimo umsebenzi ungekho ngathola nje ihlathi le security le company ethize ngabamba ke kulo ngangena ebusuku ngangibhala u 50 rand ngelanga kuleyo nkampani akukho kudala ngikhuluma ngento mina ka 99 kuya ku 2000 Ganti kuzothi ngisagadile ngincenga kekhaya ngoba kekho ayengasebenzi kuyimini engangincenga ubaba naye wayekhona kodwa basebehlukene nomango baba bawe divorce nobaba naye iphila impilo yakhe laphila khona it's a long story ngaxabana nomunye umfowethu khona lapha elindelana umakhelwane nje saxabana kwakubi sibanga ke nje izinto ke zomakhelwane kwakubi Ngahamba ngaye emsebenzini kanti sicabene nje naye kwakuba impela nje saxabana impela nje kwanzima. Sakhiphelana ikhali. Ngithe nje ngigadile ke sangweni ebusuku phakathi kwamabili. Kufika amaphoyisa. Ngaboshwa. Ngiboshwa yiyo lensizwa. Engangiphambane nayo. Yashoke zonke izinto ke ngoba yayifisa ukuthi ngicala ke Lingkojele. Khumbule ukuthi mina ngisebenza ekhaya. Isimo sinzima. Leli toke ngithi ngilibambile seliyaphela nalo ngiyaboshwa. Hayi, waqhubeka konke kokunye, waphela kumsebenzi. Uma uphela kumsebenzi ngase ngithi wasethi ke umalume wami omunye engangikade ekuhlala naye kwamasho wasethi ngoba sengingapha emayivili kanti kunezimo zokuthi niqhakazise nomakhelwane wazwaboshwa ey ake usuke emayivili elindelani mshana ukuzothi gqozo lolo ngapha ngase emayivili lapha emafletini lapha ngase SPCA la ebese ngihlala khona uphelile umsebenzi uNkulunkulu uthule Izinto azenzeki. Akuhlangani lutho. Nobsecurity bengithi ngiyabenza kwaphela kanjalo. Ngathi mase ngibukile ngithi ngiyobheka ukuthi awubafowethu kwathi hayi wena sesiqasha omunye umuntu awusadingakali. Wathula uNkulunkulu. Ey, ngicela ukukhuluma nomuntu namhlanje ekseni odlula kwisimo esithize ukuthi bamageba. Noma lokho okukhuluma yokuxoxayo ngephathi yempilo yakho kungafani nokwami kodwa ke nami nginasisimo mhlawumbe singa relater kulento eshoyo
yokuthi uthi uhlanganisa izinto zingahlangani athule uNkulunkulu kungenzeki.

lutho kuhlangahlanga izinto zingahlangani kungabibikho into ephasayo entweni othu uyazenza kungaphasi lutho kungaphasi lutho ngithengi sahleli ngibalisa senyeke nokuthandaza futhi sengishilo ukuthi impela lo nkulunkulu akekho sengishilo ngathi akekho lo nkulunkulu impela akekho How come ukuthi ngiwumfana ohlonipha kangaka, olunge kangaka, othanda abantu kangaka, kodwa namhlanje kunabantu abangiphosa eWestville. Kanti wena uNkulunkulu uphendula banjani? UNkulunkulu kanti onjani? Ngisabalisa kanjalo, ngimuthuka uNkulunkulu, ngimuthuka. Ngimthuka uNkulunkulu. Kanti kuzothi kunesonto nje ngifikile eMayville. Ngezwe abantu bethi kubhaliselwa imisebenzi lapha eAlbert Luthuli. Kunemisebenzi ebhaliswayo lapha. Ilalele kahle le ndaba le. Kubhaliswa imisebenzi lapha. Khumbula ngine security. Kufuneka nabo mantshingelane bayafuneka lapha ethiwa nabo bayabhalisa ngathatha into zami ngashona khona kanye nabanye ababeyobhalisa khona lapha esibhedlela masifika sibhalise ngiyalahlela nje ngabhalisa kuzo lezi zomthetho ngaphinde ngabhalisa nakulaba abanye ba-general ngoba kukhona nama-general worker Akufundekile ngithi akufundekile saphuma sathi masiqede isikole kwathi siyosebenza ngoba sasesizela ingane kunzima nasekhaya kufuna umuntu ozosebenza manje anginayo qualification engayibhalisa nginale yomthetho awu bangifonela bangifonela sengimthukile uNkulunkulu bangifonela Hawu bangifonela. Bangifonela kabili. Kwaba ilaba bomthetho, kwaba ugeneral lo wophotha, laba abaphusha iguli ngeyitresha. Ngase ngithi ay lo womthetho ngiyabonga ke manje ngoba sengikwazi ukuchoza, ngithatha lo. Ngicela ukukhuluma nomuntu othu uNkulunkulu uthule, uthule uNkulunkulu akaphenduli. Okunye ke sekwaba umlando ngoba kusukela lapho uNkulunkulu evule lo mnyango angiphindanga ngama empilweni okunye sekumlando ngaze ngafika la ngikhona emva kwalombhobho njengoba namhlanje ngikhuluma emva kwalombhobho ukube angizange ngize ngikoshwe kuloyamsebenzi kabuhlungu ngokuthi ngiboshwe ngaba ngikho emva kwalombhobho kanti uNkulunkulu ungisusa kulele yasango engangihleli kulo ungisusela ukuthi ngihambe ibanga ngize ngizofika kulombhobho ngoba ukuba ngizange ngiyokuyohlala eMayville ngenxa yokubalekiswa isimo ngabe angizange ngize ngihlangane nalabo engahlangana nabo kwaze kwafika la ngikhona lapha eMayville sengihlala khona Ngakhonza kamama uchili. Umama uchile engangikhonza kuye waye kwi-board yomunye umsakazo. Lo msakazo ayi-board kuwo uBishop Cozi wayesebenza kulo msakazo. Ila engahlangana khona naye ke. UCozi ubaba uBishop. Ila isahlangana khona ke njengoba ngila namhlanje lokhu kwasuka ukuthi ngaya lapha kuleya Mayville engangithi ngibalekela ukukhuluma kuyo ngoba ngilethwa ukukhuluma kanti uNkulunkulu uyangipositiona kwesinye isikhathi uNkulunkulu wenze ezinye izinto kube ngathi ziyimess kube ngathi mess kube ngathi kuyahlakazeka kuyaphela konke uze umthuke uNkulunkulu kanti uNkulunkulu kuneyimanga ayigilayo ngicela ukukhuluma nomuntu namhlanje othi uthule uNkulunkulu uNkulunkulu akathule kunento ayenzayo ngemuva kunezinto uNkulunkulu azenza behind the scenes la ungaboni khona wena ngaba ngikho kulombhobho

ukuba akekho umuntu owangibophisayo, wangibophisa ngisemsebenzini. Ngaqoshwa emsebenzini ngoba ngase ngisuke esayithini. Ngiyambonga. Hey, ake ubonge izitha zakho nje. Ake ubonge nje inyabonga uNkulunkulu, ngibonga ukuthi nginezitha. Ngiyabonga uNkulunkulu, ngibonga ukuthi kunabantu abangivalela iminyango. Ngiyabonga uNkulunkulu, ngibonga ukuthi kunabantu abangikhuluma kabe. Ngiyabonga uNkulunkulu. Ubobuza uJoseph, abafowabo bake bamthatha bathi bayamdayisa, bafuna ukuqeda ngephupho, bafuna ukuqeda ngempilo yakhe, kanti abazi ukuthi bamphosa kwidestiny. Kwesinye isikhathi kunezinto ezizokwehlela, kanti hayi ngoba zikwehlela, zikuphosa, ziyitransport, yokuthi ufinyelele kwidestiny. Kunezimo ezizokwehlela, ucabanga ukuthi uyashawa, kanti awushawa. Usugibela ilimozini yakho, wena ubona ukuthi ugitshelisa ilimozini eyokuphosa kwidestiny. Awubona ukuthi usufake kwiflight eyokubeka kwidestiny. Ngiyazi ukuthi akuhlangani. Nakumina kwangahlangani. Kodwa namhlanje kuhlangene namhlanje. Kodwa kwake kwangahlangene namhlanje kuhlangene. Babe ngahlonipho umakhelwane namhlanje bangihlonipha. Babe mbukela phansi nowami umama namhlanje wahamba emhlabeni bemhlonipha. UNkulunkulu evuse mina nje, wavusa mina njoba namanje ngivusile. Hey, uNkulunkulu akakhohliwe isimo sakho. UNkulunkulu uyakuzwa. UNkulunkulu uyabona. UNkulunkulu akathule. Bayeke bekuthuke, bayeke bekhulume ngawe. Izokwenzeka lento uNkulunkulu afuna yenzeke. Uzowakha lo muzi, uzoyithenga le moto, uzowuthola lo msebenzi, lizophakama leli bhizinisi, kuzovuleka, kuzokhanya. Uthi ke u-Elisha kulomama oseyeke ngisho ukukhulekela umntwana. Ngoba uNkulunkulu uthula kaphenduli. Uthi lalela we mama, isikhathi sakho sesifikile. Ngonyako zayo ngalesi sikhathi uzoba ugona umntwana wena. Ngonyako zayo ngalesi sikhathi. Namhlanje bengivukele kuzosho njalo ukuthi lalela wena othi uNkulunkulu uthule. Ngiletha umyalezo, ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngonyako zayo ngalesi sikhathi uzoba ukhuluma into engafani nale oyikhuluma njengamanje. Ngonyako zayo ngalesi sikhathi wena othi uNkulunkulu uthule, ngizothi kuwena ngonyako zayo ngalesi sikhathi wena uzoba ugone umntwana, uzoba ugone into zakho, uzoba uhlala emzini wakho, uzoba uhamba ngemonti yakho, uzoba usebenza wena ngonyako zayo, uzoqashwa wena. Lelo business ocabo ngisekuphelile nabantu sebethe uyawa, lizovuka lelo business. I'm telling you, lizovuka lelo business. Ngizosho lokho namhlanje ekuseni. Ngivukele lokho nje. Uyeza nobishop kusasa ekuseni futhi. Uzokhuluma nawe. Khona kuphathele khona. Mina ngikuphathele lokho namhlanje. Ngonyako zayo ngalesi sikhathi. Kwakubuhlungu. Ngiphelwe umsebenzi, ngilandwa amaphoyisa. Kungathi ngiyinkunzi malanga yesigebengu. Angifasa ngoza nkosi. Kukhona nezinto ezingamanga ezikhulunyiwe, kwathiwa ngumuntu oyingozi emphakathini. Kwathiwa nginezibhamu, angishaya amaphoyisa, angifaka nasentweni ethiwa ishubhu. Mungakaze uze ulizwe ishubhu. Oh, happy birthday Beyonce kwena. Kunento ekuthiwa ishubhu engafakwa kuye lapha eDurban North. La engangiboshwe khona amaphoyisa ayengibophile alapha eDurban North. Bona nje kubuhlungu ngoba abasangizwa laba bantu. Iphoyisa lalingibophile selaba senkosini. Nomfowethu naye wayengibophile usaba senkosini. Ukuthi abasangiboni manje sengiyilento engiyiyo. Bahambe ngingakabi nje.

ukusaba basenkosini kungqona ube bathuthile bakwezinye indawo babeyo baxoxela mhlawumbe futhi babeyongibona nako TikTok nakuma social media ngiposta ukuthi uNkulunkulu sengithathe wangibekaphi emva kwejele ababe ngifake kulo nakula lapho kuleso stocks ngagula ngiyakhumbula ukuthi ngase ngikhishwa naye sisu kuyinqaba kuyinto ongayazi bangihambisa lapho eGandi lapho esibedlela ngiboshwe ngozankosi kungathi ngiyinkosi mala ngayisigebengu nasuka lapho ngaphoswe kwesivili ngahlala inyanga yonke khona ngithi inkosi waze wathula uNkulunkulu waze wathula kanti uNkulunkulu akathule kunezinto azenzayo uma ngabe sekuzokhanya sekuzokusa kuba mnyama kakhulu uma ngabe izinto sezizolunga kuba mnyama kakhulu engathi singaba nabazalwane abakwazi ukufunda noma ukufundisa isikhathi sikaNkulunkulu uma ngabe ekhuluma bekwazi ukubona ama signs ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma kunevesi lithi oh manehlelwa yilingo ngeyilingo anothi kungumthokoza kodwa lisho ukuthi izilingo nezilingo ekwehlelayo zisho ukuthi sekuseduze phambili noma ethule kodwa impendulo ikhona ngiyabonga wemakhosi makhwasi Noma ethule kodwa impendulo ikhona. Noma ethule kodwa impendulo ikhona. Engathi singasho njalo nje. Hey, wena odlule simene ngathi yekela manje ukubalisa, ithi noma ethule kodwa impendulo ikhona. Noma ethule kodwa impendulo ikhona. Noma ethule kodwa impendulo ikhona. Ngizomemezela ngizothi noma ethule kodwa impendulo ikhona. Ngibuhlungu nje ngoba abasekho abasekho emhlabeni laba bantu ababendlulise lesi simo ngibuhlungu nje ngalokho. Ngoba ngangifisa ukuthi bengibone ukuthi ngo-2026 lento eyenzeka ngo-1999 between 1999-2000 ukuthi emva kweminyaka engaka uNkulunkulu sengibekephi ngibuhlungu nje ngalokho ngoba nephoyisa nalo ngezo kuthiwa lisekho nomfowethu naye yebo nakasekho Mangabe lithi iBhayibheli ethi uDavide wena Nkosi udlala itafula phambi kwezitha zami ebusweni bezitha zami udlala itafula phambi kwami nasebusweni bezitha zami udeka itafula uNkulunkulu uyalideka itafula uyalideka itafula uyalideka itafula noma ethule kodwa impendulo ikhona ngisho njalo namhlanje ekseni bengizosho njalo nje right kulungile kumnane phela ngamawe kunjalo izwi lomzansi nangukhanyisa ethi nge noma impendulo ikhona

0: ungathi ungathi useyashisa ke manje mhlawumbe nihleli nobabili umfundisi
1: wamadakazi
0: usecasukile usecasukile iqala nje kahle kahle kahle hayi izothi suka ukuthi musungenza isilima wena sekuyiphikike manje sekuyigagasi and ufuna ukuthi ikhulu ayikhulunywa lento because uma ngabe ungamkhulumisa umuntu osifazana akakwazi yena ungena emhumeni uyafa
1: uhlala ngaphandle komhume
0: yena nje uyaphuma emhumeni uphuma ngempela emhumeni ufuna ukuthi into ayitheklishe manje ufuna into umchazele manje athi chazele lento angikuzi ukuthi uthi ufuna ichaze manje and uma ngabe ungamchazeli wena ungayitsheli ukuthi uright uthatha ucingo ke khona azomxoxela ukuze amchaze ambonisisi kodwa ufuna ukuthi ayikhulume kube khona umuntu akukhuluma naye emageba ingakho uzothola kuthiwa mase kufundiswa kuthiwa ungazikhuluma izindaba zakwakho nanoma ubani because ufuna ukukhuluma
1: okushuthi uthi dokotela kulendlela abaphila ngayo kune weakness yokuthi uma sebefuna ukukhuluma if engekho eduze lo muntu ekufana kakhulume naye othembekile engagcina ekhulume kunoma ubani i weakness leyo
0: ngoba yena
1: umuntu
0: ozomlalela
1: ufuna ukulala shothi mina mangabe ngingam attend ingekho into ngemchazelo noma ngabe kuthiwa ngimqambela manga ke kodwa ayibe khona into engiyishoyo azoyizwa
0: yazi rather umqambela manga noma engavumeleli kodwa rani mlanga noma nje mfundisi mhlambe singasho ukuthi rather umqambela manga noma athende mbambe ngezandla zakho good
1: okay
0: police
1: abe khona ngishoyo
0: ngoba usiyamazi ukuthi uyigagasi igagasi lizohamba lihambe alihlali igagasi liphezulu alihlali mfundisi lihamba liba phezulu impela liye liwachitha amanzi mase liyabuya hlehla so ke mpolice ungaveli nje ignore
1: So kushuthi ke kunobungozi mangabe ngimignora ingekho into ngishoyo ukuthi indaba zala ekhaya kungenzeka sithole sesisemadlebeni angafanele
0: futhi mfundisi uma kwami ignora yena ke uzoyisothela yena angithi uzongivumela nje umlaleli will attest with me uthi ukuthi uzoyidilela yena noma wakho uzoyidilela wena nodadewini ngoba ade kutshela ngalento abayenzayo iyamcasula wena uthulile ngifuna sibuke lana ke mfundisi ngoba la sakho umuntu angithi ngithi mhlambe sisekhaya mhlambe emzini ngoba phela sikhuluma umuntu esifazane namhlanje ebese kuba nento ezokwenziwa family yangakwahappy right umuntu wesifazane improvoke lelo angithi vele yena usezobheka umyeni wakhe uthi umyeni wakhe akasho something umyeni wakhe ngaleso sikhathi usayihlayele phekwendlu yena kuyayibona lento kodwa umuntu wesilisa yena akagqumi yena qala uqale yena qala athule ayicubungule yena yedwa umuntu wesilisa so let's say nihamba naye umuntu noma uyamxoxela ngento ukuthi uyazi ukuthi ekhaya kini benza nje umuntu osifazana ufuna uphendule manje kube nesolution man
1: hayi no ngizoba sorta laba bed
0: isho njalo yabo nje ungqono ngoba manje ngoba ufuna kube khona into oyishoyo ufuna umattend noma ungamattend uzotshela abanye mhlawumbe uzofuna umngane khona la zokhuluma khona yazi nje mfethu uyabona uzoya ko oke manje yazi
1: umngane advise naye idlebeleke lento
0: yes ngoba akakwazi ukuthula omunye mangabe ungamattendanga uzoncamela ukuthatha ucingo akhulume nomunye noma engeze kumnike advice enkulu kodwa athi nje ngoba sengazathi ena sengibhodlile ngoba sengikhulumile lento ngathi sekwehle umthwalo nawe yena ufuna ukuyikhuluma ingakho noma ezobona into ufuna umchazele manje mchazele manje
1: ubani ntombazana
0: ubani lo yeyo ungangenza isilima wena ubani lo uyayithatha futhi manje asimfonele lapha indoda yona isathi hayi
1: Ufuna ukucubo ngoku la
0: wena. Nisaxake ukuthi kodwa isayibuza kwayona ukuthi kodwa lo ngoba ngamtshela ukuthi maye kuyi weekend angasendi message wenzana. Lona yena uthi manje
1: yabo.
0: So ngesikhathi ethi ubani lo kufanele wenze njani na mathende ngoba yena ngeke akwazi ukuthula. Muzothi thula mfazi, thula mfazi uyonileke lapho.
1: Ngoba manje kushuthi ungena vele

0: Sekoldi uthi umfundisi na indoda
1: phela. Edalako lo leli edalako.
0: Kodwa uthi yakhola kodwa uqonyiwe lo. Yabona isiphepho ke leso ke manje. Ngoba wena awumnakile. Usho ukuthi lapha ke
1: i leadership ayazi ukuthi iqonyiwe inciko. Uzocetshwa manje.
0: Uzotshela umfundisi noma ufonela umama umfundisi noma phuma ufonela umfoweni. Yabona isiphepho leso ulapha yakwiphiki. Uzobona afterwards ukuthi eish ekhona ngonile ehe. Ngeke ngibone nama sengikhuluma nabo ethi ngithi wase wenze njani wena ngane yami hayi mina ma ngithe hawu wase wenza njalo hey uyibuleleke lapho manje makudine sekufanele uqolise mina ngithi asiyibukeke ukuthi yini le leader ukuthi kuze uqolise wena ingakho kuthiwa asuka yabo asuka kodwa kuloko okucasuka kwakho
1: yes
0: nawe ke ukusiza ngani ke ukuthi as umuntu wesilisa wazi ukuthi umuntu wesifazane mayiqa asukile ungena kusiphi estate
1: yes
0: ukusiza ngokuthi manje ngiyasikhathe ecasukile wena musuku ignore obokuqala lokho ngoba umuke wami ignore ungayitsheni uzothula uyixoxa nje emsebenzini uthe ngena nje umbuke emehlweni sibe simbuzo are you okay hey
1: avela
0: khala ngoba akayikhulumanga ekhaya ufuna ukuyikhuluma
1: usumuse office ke manje akuyoxoxa
0: eh siyoxoxa kwezalini ngani yami yindaba lo wababa walapha ekhaya yabona seziyaqala ke indaba
1: kanti umuntu obumhlonipha nawo
0: eh bese uhlonipha lo baba udecent yabona
1: usuzoba ngikadala zakhe manje
0: ongaqondile ukuziswa ngoba nje kusasele lento ukuthi akakhulumanga enye indoda esuka isikhulile iyamyeka akhulume ademelise baye bethi abanye you coughing it out ngoba nje nalokho okukhuluma uzokhuluma u 5 minutes then usanele bese kuyehle ngesikhathi umathenda ngiyengize ngithi sometimes mfundisi mangikhuluma nabo ngithi noma ubone ukuthi amanga la otshelwa wona athathe lawo manga ngani wami lawo manga la uzophinda waguqule on the other side uma ngabe usu right udile nawo
1: yeah ukuthi awuchaze kahle ke
0: ehe kambe ubuthini lento ke mfundisi uyibona nini na sengifuna ke manje ngoba sesiyawazi ama characters sesiyawazi wesifazane siyawazi wesilisa la uzoyibona ngokuthi uma ngabe kukuthi uzoba nento ezolimaza umuntu wesifazane kodwa kuzofanele ukuthi iresolve umuntu wesilisa umuntu wesifazane namayibona manje ufuna umuntu wesifazane akanqeni nje ukuthi kusemshadweni khona angayiboni kahle ethinta yena
1: ufuna icace
0: ufuna wena ukuthi nje uyayibona ni lento wathula nje uthuleleni yabo ngesikhathi uthuleleni is because yena isimcikile akuvumi yena thula ufuna ukuthi uyi attend na umuntu wesilisa ke nomuntu wesifazane understand ukuthi ngesikhathi eyibona hayi ukuthi akayiboni uyayibona kodwa usaya kwi conference call naye usangena emhumeni usayibuka azathi omunye yazi baba sibani bani uvela thule nje izinto zonakala ebhekile kanti yena usayo i resolve ngendlela yakhe hayi ukuthi akamboni lo o complain ngaye kodwa i character yakhe yena akagxuma hlale njengathi yingakho ngele ngithi mangicabanga yabo umuntu wesifazane makuthu nesibhamu umuntu wesifazane mayeqa asukile ezo discover into manje angakudubula ngempela aqede ngenxa yeanger a realize afterwards kanti indoda yona mayizokudubula ayikudubuli manje izoki mhlambe kuzothatha isikhathi noma idecide ukuthi ayinifake emotweni iye nani ehlathini uyabona ngoba yona iqale kwaba yaba kwi conference call yabona ukuthi angiqede ngalo so ama characters our fun now ke umuntu wesifazane noma ngabe uchaza okuyikho noma ongeyikho kodwa don't ignore her
1: uyamsiza lo
0: uyamsiza ukuthi uyakhuluma umlalele uyamphendula ngendlela omphendula ngayo futhi maye khuluma sengathi ukuze ube right sengathi ungamyeka ngeadvise manje athi myeke akhulume ademelise kodwa bebona ukuthi umattendile khona ignore hayi mngami akunjani
1: ibona abangifunayo la abangifuni
0: akumina mfundisi yabona bathi ibona abakufunayo uzovele vele umcasube kakhulu bese bakufuna nje wena bese bekufuna nje wena wenzani yeke nje bavele bakufuna wena wedwa yabona hawu mngami.

0: Fanele sicacise ngoba phela sakho umuntu la.
1: Yeah.
0: Uma ngabe uyindoda uzothi ungakho akaye ekhaya ayofundiswa ngendoda. Asikwazi ukuthi akukho ekhaya la kufundiswa khona umuntu wesifazane ngendoda.
1: Yeah.
0: Ngoba nendoda naye akukho la ifundiswa khona ngumfazi.
1: Yeah.
0: Ngoba mangabe use ngisekhaya mfundisi nabantwana bakho. Ngeke uthathe ingane yakho uthi ingane yami yabona ke manje indoda uboyithobela kanje.
1: Yeah.
0: Ngoba mase sikhuluma usufundiswa ngendoda umuntu ufundiswa ngendoda yakhe ingakho kuthiwa thobelana amadoda wenu. So mangizomfundisa ngendoda uzokupractice aphi? Ngoba la ekhaya kunabafo wabo kunobabakhe.
1: Akanandoda
0: la ekhaya. Sisamfundisa ukuthi umuntu wesifazane uyawasha, uya cleaner in preparation ukuthi mangabeke esene esekwakhe aqhubeka washe nokuayina nokukhuluma but akafundisela ukuthi indoda iphathe kanje. Awekho lawo maclasses ekhaya. Awekho lawo maclasses ekhaya. Yingakho ke mawusungena emshadweni kuthiwa hamba ke manje usiyoyifunda ke manje ilangwe. Kufana noma manje magebe umuntu ekwi relationship intombazana ijolela. Angikwazi kuyifundisa ukuthoba. Ngoba kuthiwa siyifundise ithobela indoda yayo.
1: Yeah.
0: Angikwazi ukuthi ngithi
1: ayothoba emjolweni.
0: Thoba emjolweni ngoba useyintombi.
1: Kwakona ngithi asikukhuthaze ukuthi urong njobela afanga busekhaya.
0: Mhm, ufana busekhaya usafunda.
1: Right, umsazi izulu umzazi 9.0 ngicela uthatha nangumlaleli ngizuthini yena. Moto sawubona.
2: Okay.
1: Yi, exekhuluphele.
2: Ngiyizwa makhaya.
1: Ngikuzwa kahle kakhulu umhlonishwa.
2: Amen
0: baba.
2: Yeah, ukhuluma noNgcobo. Cha, makhela kade ngiphakashela indoda la. Indoda la ibizofuna i-advice kumina ukuthi inonkosikazi. Baneyingane zamantombazane ezimpilo. Ethi indoda engazise emkhiphitweni ekhaya sidla isinkwa kuze kuphele isonto. Athi umkami ukhathele ukupheka. Ngise ngiphathe isikhathini samasemishi emsebenzini isonto lonke. Kepha iy'ngane zethu uma yibuyile emkhiphithweni, unkosikazi wami umestofini kuze lishaya u-10 azenze ngihlamasaladi. Mangithi ngiyakhuluma ukuthi uma usuyizodwa uhlale ukhathele, kodwa uma sekubuya iy'ngane la ibuya khona, uyapheka ukhathale. Uthi abesethi unkosikazi wami akufanele kulala ukudla kungekho idlozi alivumi lokho. Umbuzo ukuthi kungani uma sizodwa pho idlozi likuvuma lokho. Uthi sibanga leyo nto. Ngakho ke mama uchithi njengomama u-advisor abantu besifazane. Ngisacela ukuthi kufuwe ngokuhlulekile ukukhuluma ngale. Ungile ngofone kumama uchithi le ndoda ayolalela ngisafisa ukuthi kungene kule ukuthi indoda ihele yonto ingasizwa ngayo. Ngiyabonga ama cabinet yakhe yasho.
1: Right, lungile siyabonga kakhulu. Nangu uMapholo bala.
0: Ngicabanga ukuthi magebe ngelinye ilanga soke sikhuluma indaba. Yendlela enhlizweni yendoda.
1: Oh, okay.
0: Yes.
1: Ngicela sithathe lo mhlambe sobona uma uthola ithuba sesiphinde sigoqa. Moto sawona.
3: Sawona mfundisi
1: masi. Siyaphila njani baba? Yebo.
3: Yebo, ukhuluma nomsa uNkosi wakhe kwembala eMantro yalo.
1: Yes, umsa uNkosi.
3: Ngitshupa sibonga nje futhi inkulumo zwele zakhano mama isiphithi mina njengakho nje suku nosuku. Sangibonge ngiyangxolisa lokho. Akathi uNkulunkulu kodwa akagcinelane nina nomama isithu sikhulu lenkulumo ezakhaya.
1: Ah, siyabonga kakhulu.
3: Yabonga makhe.
1: Siyabonga kakhulu futhi. No, uya appreciate, uyabonga.
0: Amen.
1: Ukuthi inkulumo esikhulumayo esizenzayo la njengoba ukhona. Khona izinto ezenzayo empilweni yabo.
0: Udumo liyakuthika.
1: Udumo liyakuthika. Siyabonga. Kulungile ukugoqa ke ma besakhumbula ukuthi indaba indoda enhliziyweni ubusa phendula lo yamama.
0: Ya, ngicabanga ukuthi mfundisi mhlawumbe masithola ithuba mhlawumbe next week ngoba kuyafuna ukuthi siyistadishe indoda. Ngesifazana iunderstand
1: indoda. Iyatadishwa.
0: Iyatadishwa indoda, iyaresearch. Iyatadishwa indoda strong. Yabonje njoba nje ekhuluma ngokudla. Mhlawumbe next week soke sikhulume ngendlela eyenhlizweni yendoda. Yabona ukuthi awuvela ufike enhlizweni yendoda.
1: Oh, kunendlela.
0: Ehhe, kunendlela. Eyenhlizweni yendoda.
1: Ngicela ukuthatha nangomunye. Molo sawubona. Oh, abaleka. Yes.
0: Ukuthi ngifika kanjani as umuntu noma sesishadile noma sithandana. But ngiya kanjani?
1: Ikhona indlela.

0: enhlizweni yendoda yabo uma ngengafike ngahlala enhlizweni yendoda yijeni awuveli nje yohlala nje enhlizweni yendoda athi umuntu wawungithanda wena usangithandi manje yabona yini kusho ukuthi ukhohliwe ukuthi yijeni ngoba kufanele njalo njengomuntu wesifazane ngiyofika enhlizweni yendoda ngicabanga ukuthi ipoint likamapholo ba sovele silcover next week.
1: Right, kulungile umsakazo izwi lomzansi 298.0. Mosorvula umsakazo ngicela ukungena ngwamukele. Mina igama lami ukukhuleka nikehla la kaZulu. Ngihlele nge nomama uSiphethiphili. Sesiyigoqa. Mhlaba ngithathe nje ukugcina lo bethu uyangena singabe samvalela kulesikhashana. Modu someone.
2: Mfundisi Makaba.
1: Amen, sinjani njani baba?
2: Amen, amen. Ya Mr. Mathumba, mama uSiphethiphili.
0: Amen, amen, amen.
2: Ah, siyabingelele kamina kaJesu. Cela uPaula lana nami. Engathi ngempela abantu besimame bangayifunda ngempela lendoda ukubona uma ngabuya indoda ukho into ekuphethe kapha akwakungesikhathi ungakwazi ukukhuluma uthule umuntu wesimama vele afuna ukunaka kunaka engathi ngavela uyishaye phansi uyiphahlaze kawena kuchaza ukuba ngifuna ukungena lapha athi umuntu angayifunda mina athi ngisebe sadinwa nje akangemiyeke uzodayiboshela yena abe right ngoba ngalesikhathi uphikho yesu kifutha ngaphakathi kabe ufuna ukuthula ungakhulumi kuphela ungakuze ikhuluma kanje uboma vele uthule la ngoba ngathi ngayikhuluma lento kokunakala vele ngithule. Ngiyabonga, siyabonga kakhulu.
1: Sibonga khona Mathuthu. Ya ubaba ushuthi ubesilalele nesinto endlule uPaula khona ukuthi iqiniso lelo ukuthi ngisathi lokhu umnyakazisa efuna ukuthula kuba kubi kakhulu kube ngathi naye ngayisakaza phansi futhi inakho ukuba ukumdina
0: usekumlilo ke loyo
1: sekumlilo loyo
0: useyasha
1: thatha nangomunye mbona sawubona
3: ayibonga kebo
1: inkosi elungile tata ngikhuluma nobaba
3: awu mfundisi mkhulu loyo efolweni
1: ngeke inkosi
3: yes ayibona kebo ngiyathanda kakhulu ngibingelela kho nomama mama uSiphethiphethi ngiyabingelela kule gameni kaJesu ayibona bazalwane yadinga ukufundisa ngempela le yokuthoba kwabantu bomama bamakhosikazi ethu ngoba hey koni nje i-challenge isande ukuyizwa nje ngomunye oza wethu la nawe ubhekene nesimo sokuthi umama nje uma lathi nje njengoba ngafika kuqhubeka uwenze ngale ndlela adwenzi uma wawasha washa uma hlapho pheka uqhubeka ubheka emasekuthule yabo ukuthi ha le ndoda kodwa nkosi yami shise kuyona efanele ithobe manje kuyo yonke lezi zinto ngiyathanda nje kakhulu ukuthi uma aqinise ngempela eyifundisweni ngoba hey amanye amadoda ayahlupheka lapha kaphandle kebo amen
1: amen seva khona umfundisi thanks amen.
3: God bless you, sir.
1: Yes, thanks. No, ngicabanga ukuthi vele sesazoya. Uhambo lwethu njoba ufika, vele sesazoya. Siyaya lapha kulezi vele sasongena emshadweni singene phakathi.
0: Esteri but sure.
1: Yeah, sisongena khona CS. Yes. Ngiyazi ukuba kudilika intaba ke lapha. Yona ngiyenge ayomayithatha kakhulu leyo siyeza lapho futhi sizoneza nesikhathi la eso ke sibabize khona ma
0: oh yes
1: sibabize khona mhlawumbe sibiza besifazane kwesinye isikhathi senze uhlelo lokubiza bona obaba kwengathi phethe senze uhlelo lokuthi sibize sihlangana senze ama couples siphinde futhi siyokhuluma kucoxe ngoba kusafanele ukukhulume ema nangendaba yemali ukuthi nenze njani ngemali noma amakhaya ngenkaza fani kodwa nenze ngoba iba khona lento wemali yokuthi nina nazi ukuthi imali lokho ikhona kithi uyabo athi umuntu awusena imali njalo senze njani lapho uyasebenza lapha enkampanini ngiyahola nawe uyasebenza ngapha ngiyahola indaba yitransparency njalo njalo soke sikhulume nayo ngoba iyona nto futhi eyenza ingxabano kakhulu emakhaya ufinance nawo so ithitha yonke lezo zinto
0: yabo nje kwi seminar besinayo eJohannesburg
1: yes ma
0: amadoda abekhala ngokuthi uthola ukuthi unkosikazi yena yakhe imali wazi ukuthi akufanele isebenze la ekhaya njalo kusebenza eyendoda
1: yebuza
0: ukuthi kanti kabani imali okufanele isebenze so ngiya athesa nawe mfundisi ukuthi ezinye izinto lezo yes esizoyithinta esihamba isifiso sami ukuthi nje kube kuthiwa ne youth laba sabelingilungiselele kemshadweni balalele nabo ukuze umuntu angahamba ayophoseka lapha yakade kumnandi bese ethi akusemnandi
1: yashisa
0: yabona lenta disho umfundisi nje ukuthi unkosikazi usethi qhubeka babupheke angithi yabona next week sizokhuluma ngendlela.

Uma ngabe ubheka ke uyabona ngempela ukuthi sibheke khona emaphathelo nenyanga kaSeptember manje. Sesibala izinsuku nje bese kuyalunga, sibala izinsuku ebese kulunga bey 25 kuzolunga masinyane. Kulona ke leli sonto ngiphinde ke ngikhumbuze ngoba njalo ke kulolu hlelo hlale siqhuquzela ukuthi ke ulungise la kushoda khona ukwenzela ukuthi unyaka uyawubona ngempela usutshekile ngohlobo lwamatsayo. Kuthi kuyaqamba unyaka uyaphela. Awusele bakithubalisa ngaloke naloke yaya ungenzekanga kahle okunye kunakala sekuphela and isiqiniseko sokuthi njengoba wayimisela unyaka uqala nje ukuthi lento ufuna ukuyenza lento ufuna ukuphumelela kuyo qinisekisa ukuthi ke uyaphumelela uma kuthi into edinga imali and isiqiniseko sokuthi ngempela uyazama ngoba yonke into kusuke kubiza ukuthi uyizame kusuke ngalula ayikho nevele yenzeka kalula iqiniso lisho njalo. Yabona mangabheka ukuthi khona umuntu wekade efisa ukuthi ayibekelele imali kulonyaka kodwa mawubheka manje ama plans akhe alimalile ngokuqhubeka kohambo bakithi alimali omunye uthi eyisindi nami ngiye ngazama

masibuya lapha ya kwabazalwayo. Yakuquzela kakuzibandakanya kwabesifazane kakhulukazi kwezomnotho nangamathuba nje amahle akhona la khona othola ukuthi lengqungquthela isuke kakhulukazi nikeza nalawo mandla ekutheneke umuntu osifazane eqhubeka ungakwazi ukwenza kwenzeke ezinye zezinto ezenzayo kulolu hlelo mangabe kumsomluko na njengoba nasosukini la izolo besinaye ke wesifazane okhubazekile ekhuluma nathi ngohambo lwakhe kwi-business ukuthi sezame kangakanani ezama kungalunga phinda zame ngalungi kodwa ezama eqhubeka engayiki namhlanje uyayibonga ngemizamo yakhe uthi akavumelanga isimo sabusa kodwa uzamile ukuthalwe alisane nesimo.

0: Mr. D app now for a taste of convenience.
1: Woohoo!
0: The D is for done.
2: Izwi lomzansi, yizwa umehluko.
3: Kushintshe ngempela ke manje ukukhuluma sithi hashtag ikhuzeka. Angithi ke ngalesikhathi lakhona sisuke sikhuza umuntu nje kulowo mkhuba wenzayo. Mhlambe nganakile ukuthi ikhonto ayenzayo engalunganga. Kanti sikhona nje sabantu sinamehlo siyabuka, sineyindlebe siyezwa. Bese sithi ayibo, wesibanibani akwenziwa kanjalo, ayikhuzeka. Khuzeka ngempela akwenziwa kanjalo, ayihambi leyo ndlela. Sikhuza imkhuba nje sibona yenzeka endaweni ihleli kuzo. Endaweni zokusebenza emphakathini hashtag ikhuzeka. Khumbuleke bakithi igama lomuntu asilisebenzisi lapha. Yebo, ngiyilungise nje le ndawo. Igama lomuntu asilisebenzisi. Kodwa sithi hashtag ikhuzeka. Sikhuza nje isenzo, isenzo womuntu. Sikhuza umkhuba owenziwa umuntu ukuthi akwenziwa kanjalo. Ngoba kwaZulu siyakholela kuthena umuntu uma ikhuzwa uyezwa. Umuntu uyakwazi ukushintsha ngokuzwa ekhuzwa abantu. Ngoba thina sinayo lento ethi kodwa bayithi ihlazo siyalesaba, kodwa kuba nabantu bangathini nje, kodwa bona abantu bangathini mase bekhuluma kabantu. La sibona khona ukuthi imane ngiyeke lento ngoba naba abantu beyikhuza ukuthi ayihambi le ndlela. Msakazo umlaleli izwi lomzansi sithi ke izwa umehluko ngasoke lesikhathi. Makhona kamalaleli abasithumelele imiyalezo yabo bekhuza bethi ke hashtag ikhuzeka. Nangu umlaleli uthi ke hashtag khuzeka. Wemashezi uyaphila, ngiyacela nje kwethi ke ngikhuze umhlola nje kulezi ingane othola ukuthi ke zilahlekelwa kakhulu nayona inhlonipho. Uthi ke ayisamazi nje umuntu omdala, zivela nje zime. Thola ukuthi zimile nje zibambe ene kudlula umuntu omdala. Zingathuki ingane, ngisho nje ukuthi zithukeke ongenani enyisha engathi yale uthi ake ikhuzeke bakithi, zisabe isithunzi sabazali bazo. Ngiyabonga kakhulu umasigananda uphila lo wakamkhize okhuza kanjalo. Hashtag khuzeka shonjalo ke bakithi ngalomzuzu emsakazweni izwi lomzansi FM. Ake ngiyobheka le voice note cishe yakhuza naye.
4: Ebingalala sinde ngibele nabalethe zomzansi uSandile kaNdlovu Nanda ebathuthuka emaplazini. Lesini ngithi hashtag abantu abakhuzeke uSindile. Abantu abanamajoint sindi siyazi bayizamela and siyazi amajoint abo anamaphepha and asifuni ukuba nklimpa ngalowo. Kodwa-ke phela manje abakhuzeke sindi abazi ukuthi kunesikhathi sokulala. Batshela amakhastoma abo nabo behlisa umsindo, basehlisela amaredo, bacisha amaredo nebusuku. Le nto ukuthi kukhala ingoma sivuka kuze koshaya u-12 ebusuku nabo babangumsindo bame eminyango bayakhuluma bayamemeza. Hayi ngeke bafethu, abantu abakhuzeke sindi abasicabangele phela mfethu. Siyavuka ngoba uma sesibampipha kwabomthetho uzobe sengathi sinomona, kanti bona bangafuni ukuthi basicabangele bahloniphe nale ndlela yabo abazama ngayo. Ngiyabonga.
3: Siyakuzwa kakhulu baba, siyakuzwa. Hashtag ikhuzeka.
5: Yeah, hashtag khuzeka. Awu Mashezi, ngiyaphila.
3: Siphilile baba, njani wena?
5: Yeah, sikhona, sikhona. Ewu mfethu, ngithi mina ake ngikhuze la. Mashezi, kunale simo esike sifike kumuntu sokuthi mhlawumbe angiphilanga. Mhlawumbe ngiphethe umkhuhlane thizeni. Mawungiphethe umkhuhlane ebese uMashezi usengishaya ngo-call back abazinqwaba. Mase ngibuyela kuyena uMashezi, awu ngibona u-call back wakho la. Hayi mfethu, bengikushekha ukuthi usunjani. Awu ungishekha nge-airtime yami. Uthi ngenjani? Yini ungamaniyeke nje mfethu kwanje. Ngithi abakhuzeka abantu abanjalo mfethu. Awu kwesinye isikhathi angiphile futhi ngikhuza abasekhaya. Abakithi-ke manje ngikhuza abakithi. Lapha ekhaya nabo futhi ngibakhuzeke ekhaya. Le ndaba ukuthi ungishaya ngo-call back, mathi ngiyakuthinta ebese uthi hayi malume bengikushiya kuthi unjani. Kanti phela mina ngasho ekhaya ngathi mina ngicela ukuthi uma ngishaya u-call back babe u-3 noma babe u-2 kusho into ebalulekile leyo. Manje bathi hayi uyangishayela ukuthi njani nge-airtime yami. Hayi Mashezi,
3: ngikuzwa kahle kakhulu.
5: Thena i-airtime ungisheke mfethu, hayi ukuthi ungisheke nge-airtime yami.
3: Uyathanda isona isimo esingavumi.
5: Hayi mfethu, thenga i-airtime ungithinte ungishaye kunolomnamo wayonayo noma wathenga 5 rand nje imoto.
3: Abashayi baze babe bathathu o-callback kanti ufuna ukukuchecka nje.
5: Abashayi baze babe bathathu o-callback ufuna ungishaye. Abanye mina ngibanecala bambona o-callback bebo.

0: Shomna ndinganjalo lengoma lamatsha namagama. Wow, sukani madoda elinyeke itshelana ukubekezela. Hey bakithi, siyowelela ngaphesheya. Sihamba phezu kwawo lamatshe size sifike ngaphesheya. Ingoma emnandi le esinikezwe kakhulu ubaba ohamba nosigwili lapha bethi kuye lamatshe lawa anawo amagama. Sizwile-ke ukuthi nanjengoba-ke enominethiwe ngayo le ngoma lapha amatshe kwi-best classic best classic of all time category lapha kwicebo lethu Crown Gospel Music Awards. Sizwile-ke ukuthi cha impela banominathiwe ngayo-ke le ngoma inominathiwa matshe leke sivela kuyona. Ngale kwalokho mlaleli, sikhijima ngamnandi sithi-ke izwa umehluko ngaso-ke lesikhathi siyaphi manje. Siya lapha ya kunwelo lude beauty treats siyokhuluma ke naye lapha ya igama lakho Nondumiso Mkhize okuyena ke umawonwe lolude sizoxoxisana naye sizizo ukuthi usiphathele indaba eyithini ngalomzuzu. Sikubingelele, sikwamukele emsakazweni izilomzansi.
1: Sanibonani balaleli nawe emsakazini, ngiyathemba ukuthi niyaphila.
0: Siphilile kakhulu, kunjani kuwena?
1: Awu, siyancenga Nkosi yami, uNkulunkulu sasithanda.
0: Yinhle Nkosi. Siyabonga kakhulu kuba nawe emsakazweni namhlanje izilomzansi. Ke sizoxoxa ke sizokhuluma ngendaba ethinta iy'nwele kuyicwala iy'nweleni zethu. Ngifuna ukuzwa la usichazela kabanzi, mhlawumbe nje siqale la ekusichazela.

0: ngono welolude beauty traits ukuthi ubani lona nokuthi iluphi uhlobo lwalomluko enilwenzayo lapha kunolo luhle.
1: Okay. Unololude it's a business lezinwele or rather i salon edila ngezinwele ezama ukupromota ukuthi sinakekele kahle izinwele zethu singama Africa. Okuningi sikwenza laphaya nje okokuthi sizama ukuveza ubuhle bendalo ngayo yonke indlela esingazama ngayo ukuthi kwenzeke.
0: So niveza ubuhle bendalo.
1: Yes.
0: Okusho ukuthi nimluka umuntu uma ungasibeka esithombeni nje ngendaba yokuveza ubuhle bendalo, imluka nisebenzisa wezakhe kuphela, nenza kanjani?
1: Okay, siyasebenzisa ama extension just ukuthi si extende.
0: Okay.
1: Sometimes kuyenzeka ukuthi sisebenzise inwele zakho kahle kahle ukubuhle bakho bendalo, siphinde futhi siveze ubuciko because ngathi kuyi art nje, sidlala ngonwele kuya ngama shapes obuso nane occasion, siyakwazi ukuthi senze ni ukuthi kube i theme, kube ukuthi yini oyoyenza ngalelo langa. Okusho ukuthi nje kwesinye isikhathi, isikhathi esiningi kahle kahle senza ama fashion show, senze imicimbi, abantu abaye imicimbi nothize. Kodwa sinakho nokukwazi ukuthi ugqoke okanye ukwenze for insuku zonke, shothi sisikwenze khona kungabinki umsindo omkhulu, sikwehlise kube sezingeni.
0: Mana ke wena uyifunde ephi ngempela lolu hlobo lomluko ulifunde?
1: Hayi, le ayizange yafundelwa Nkosi yami, ayizange yafundelwa. Hey, ngingasho nje ukuthi kube kwaqala kwaba khona ama inspo ekuhambeni kwesikhathi, kwase kuyifikela nje khona natural, ngakhula ngokuthi ngilokhu ngijwayezisayo.
0: Vele wena ukhule uluka vele?
1: Yebo, ngikhule ngiluka. Noma ngike ngakuziba ke yokuluka ngayosebenza iminyaka nje mhlawumbe cishe u-10 ngisebenza. And then ngadecide nje ukuthi ayengeke, nganganeliseki, ngangizwa ngifaka kakhulu emsebenzini kodwa kubuya kuze kumina kunganganeli.
0: Yeah.
1: Ngase ngithi hayi, ake ngiyozama okungcono mengunganeli, anginganeli ngeyithukuthuku zami.
0: Kahle kahle wena nasesikoleni uluka, wena uluka abantu, nasemphakathini waziwa nje emakufuneka ama-blocks noma kufuneka kwa lo mluko oluka kuqala kuthiwa umqolo kafishi.
1: Umqolo kafishi.
0: Noma kufanele isikholwa.
1: Isikholwa, umrobhozo.
0: Uwena orobhoza abantu.
1: Ngingakwenza kakhulu ngisafunda isikole ngisamncanyanyana. Uyazi ke abazali ke bebengakholelwa ezintweni zamaciko, ezintweni ezi-artistic. Nobusaluni uzothi nje ufuna uqeda isikole niyokwenza izinto zo-beauty ngaleya mnyaka nje.
0: Sifundise kanje.
1: Uyabona. So ngafunda ke ngayenza, ngafunda nje u-agriculture. Ngafunda ngenza i-IT, i-Python programming. Ngithese ngisebenza noma ngasebenzanga kule zinto engangiyifundela, kwenye amahotela la eThekwini. Bengiwumphathi, bengiwu-conferencing coordinator. So ngasebenza khona for 4 years. And before lokho bengade ngisebenza nakwamanye amahotela.
0: Yes.
1: But la ngathatha khona isinqumo nje, la ngase ngiwu-functions and conferencing coordinator. Ngarizayina.
0: Wathi no angilandelele ubizo lami.
1: Yebo, ngawuhlala kuRussell nje ngagona iboat. Ngaqala ka-A. Ngabomana.
0: Uyigonela wena futhi iboat.
1: Elamsi.
0: Wena inlothi sithandwa baby.
1: Yebo, ngibalwa nabo. Ngingaphinde nje nibazibe, ngibuya khona.
0: Ngikuzwa kahle kakhulu. We love.
1: My doll. Iwashi nje kuphela.
0: Iwashi nje. Ngifuna usichazele la sike seze ukuthi kukhona nosaziwa oke wathi ukusebenzisana naye noma wathi ukusebenzisana nabo. Ngiyafuna ukuthi uthi kusichazela nje kafushane ngalokho.
1: Okay. Yes, bakhona. Engaqala ngaye nje engasho ukuthi uNkulunkulu wangibusisa ngayo kuze kuvuleke yonke le minyango, kwakusizawadi ya Mungu.
0: Yes.
1: Which was March this year. Ngaqala ngaye from yena ke ngase kwi-event yakhe ayeyi-host eni Ingimuhle Tour.
0: Yes.
1: Ngajoyina ke kuleyo movement bese Playhouse. Ngenza ke yena, that's where usisigwenzi Nkomo uNdoni Fashion House angithola khona.
0: Oh, yeah.
1: And then ngaqala sasebenza naye. The first biggest was Indoni Fashion House ayenza, wayenza i-fashion show yakhe nje 40 models. Ngenza wona emva kwawo kwaba u kamayisela uNdlunkulu

0: ngangenza ipay yakhe then ngase ngimenzela wangicitsi ngimenzela amanye ama pieces ayo ngobe boni ukuthi ngingakwazi ngamenzela ngasebenza nemaxhosa ngeDurban July maxhosa designs maxhosa Africa bengisebenza nabo kwi Durban July isebenzi ubaye ngimeqile
1: ngosana ubonakala udlondlobala kakhulu umsebenzi wakho yini legqugquzela ekutheni wenze lo msebenzi omuhle kangaka
0: ukuphumelela kwawo ukuphumelela kwawo kakhulukazi
1: kuyingxenye yokugqugquzela
0: yokungqugquzela because isekukuningi sengikuzamile njengoba igama lithi inwele lude ngathi mengiqamba igama inas much as ngangaliqambele isaloni ngangithi njengoba ngiresign emsebenzini ngiyoba I conferencing and traveling agent.
1: Oh yeah.
0: Ngathi nwele lude. Ngaye ngoba ngangikhuluma phezu kwezinwele.
1: Yeah.
0: Ngangikhulumela phezu kokuthi maningi okuningi sengikuzamile kungaphumeleli. Ngafaka ukuphila.
1: Yeah.
0: Ngakhuluma ukuphila phezu kwalo ngathi nje akukhule kungapheli.
1: Kungapheli. Ngakuthi unwele lude.
0: Unwele lude.
1: Sibonge kakhulu nangencazelo yegama. Kodwa selivele lahlangana kanje manje.
0: Kuvele kwathi nje lalela ke siyakhipha lapha izala.
1: Ngizwa kahle kakhulu. Kuyajabulisa ukuza umuntu ongangawe ephumelela ngalolu hlobo osuthe wathi ukusherela ngalo ukuthi inkosi yayibona nje ihamba nawe step by step idamani ikhulisa njalo kulomsebenzi emva kwemizamo eminingi osuke wayenza ubona ingaphumeleli kodwa kuloku wayidela futhi inkosi yakwenzela iqiniso ngifuna ukuza ukuthi sikhona inhlamba izinto okuyibheke umuntu ma ezoluka noma ezofuna ukwenza lolu hlobo lomlo mhlambe njengosakhiwo sakhe mhlambe sakhiwo sobuso bakhe ukubheke nje
0: ngikubheka konke yabona nje busukubalile nje ukubala konke njengoba kunjalo ipersonality yakhawunta because ngiyathanda futhi ukuthi ngisebenzisane nomuntu ukuze kuzophuma wena ungabe seku because phela iart angifuni ukuthi izik overwhelm understand fanele konke kuqoqane kube ndawonye kube wena so ngibheka izinto eziningi hence ngishilo naseqaleni ukuthi ngiyakounter futhi nanokuthi njengoba wenza ikhandu.

Ah, si lapha e-studio. Iyona ke esikwazi ukuthi sixhumane kalula ngayo nawe. Mawudinga ukuthi uphawule ngalolo daba ekukhulunywa ngalo noma uyibo ingxenye ohlelweni ngaleyo ndlela ekudingeka ukuthi ube ingxenye ngayo. Ngabe uyabhala khona noma usendele voice note, usebenzisa ke le nombolo e-0638208448. Kodwa makukhona nje ofuna ukukubika noma kukhona ofisa ukusizakala ngako la kumsakazo yezilomzansi, inombolo oyisebenzisa site 031 305 7304. Yona nombolo oyisebenzisa sa reception noma kanjani zobusukwazi ukuba utholeke usizo khona lapho. Ayifonelwa ke le kwa WhatsApp yase studio, awukwazi ukuthi uyifonele, kodwa isebenza kuphela ma kusohlelweni udinga ukuthi ube ingxenye ohlelweni ngalolo daba ekusekhulunywa ngalo. Ayifonelwa kodwa ya WhatsApp kuphela u-0638208448. Bese kuthi ke u-0604807164 leyo ke iyona okwazi ukuthi ufone kuyona, kodwa eyase studio uma ufuna ukuphawula ngalolo daba ekhulunywa ngalo, ufuna ukuba ingxenye, ufonela kuyona. Ukhumbule ukuthi ngokujwayelekile sike sibe nabo kuyabakasikhwili, kodwa namhlanje cha asizuba nabo ngenxa yokuthi uDokotela ulibhekiseleke endaweni yasemthatha esizwile ukuthi ngekhadza sekuseni bebhizi ngempela imoto ibheke emthatha. Kodwa ke uthi ke asikudlulisele ukuthi sikhona especially esikhona seyikhonkwane zokubelethela njengoba sesespecialini ke sika 250 sisodwa nentambo ngokunjalo, futhi ke kuvuliwe nangesonto. Ngemininingwane ke eminye othi ungakwazi ukumshayela ku 079 960 7370 079 960 7370, noma ke ku 0313014816 0313014816. Iyikhonkwane ke zokubethela ze kwispecial ngu 250 rand sisodwa, uyakwazi ukuba usithole kanye nentambo ngokunjalo. Umnyalezo ke ovela kudokotela athi ke simdlulisele wona khona la kumsakazo wakho ezilomzansi. Ukhumbule ukuthi ngalesikhathi sisuke sinayo khona la emsakazweni izwi lomzansi FM, kodwa inxa yezimo akakwazanga ukuthi ke sibe kunye naye namhlanje, njengoba ke amabombo ebhekele emthatha.

0: babo sabeka noma ubaba uyazi angizwani nento engasile kodwa umntana amfuna kwazi ukuthola uthando lami. We go places nondodakazi wami. I encourage her nangokufunda njengoba nami uNkulunkulu angabela ukuthi ngikwazi ukuthi go ahead noma abroad ngendaba yokufunda. Kuningi engingakubala. Uma kufanele uthenge impahla ayisukhulile manje ngeke uthengelwe yimi. You can go. Daddy ngicela ukuhamba nawe. Okay fine nasambe nkosazana angithi uyazivela ukuthi ufuna sibuye siyo keep imali so sonda so job so izinto ezinjalo
1: ngoba ngaphezulu kwale ukuthi uyibekile uthi naye hamba uthenga impahla
0: ngayo. Yes yes so izinto nje ezinjalo
1: yeah
0: akusafani njoba ngisho akusafani nakuqala
1: yeah
0: igama nje ukwazi kwathiwa thina umuntu wesilisi ubaba ayingoba ubebaba mfana mhlambe basekhona ka baba bayo namanje angazi
1: yeah
0: ayube baba ubaba. Yeah. Azathi uma ukhuluma naye mhlambe kubizile kunento akusola ngayo. Ngiyaxolisa kumlaleli kodwa nje ngoba isizulu lesa sihlamba lazi. Ungibuka emehlweni ufunda ingqondo wafundiswa kunyoko. Yabo izinto ezinjalo uthi uyazama ukuphendula kubaba uthi uyazotha. Wafundiswa kunyoko ungiphendule so you see.
1: Yeah.
0: Lo kwakuba hashi koba bebe baba ngempela.
1: Yeah.
0: Bebe baba ngempela obaba. At least kodwa
1: kwahamba kwahamba.
0: I generation endala is phasing out abanye abasekho kuya nokungena thina nathi sibabazali.
1: I think isilapho mntole kuthenini mhlambe nazo leza imfundiso omunye angifuna ukuthi zi outdated kodwa omunye uzothi ngenxa ukuthi izinto ziyaguquka sesiyaba inalo ngqoqo ke manje ethi hayi manje abantu ababili abasozokwakha ke manje ifamily entsha kusosathe emnyama uma sesithi labo bantu sebetha bathu yabazoba khona ama roles kodwa okuningi sebethu fanele kukwazi ukungenelelana ungabo sabayo nje ubaba kuphela uthi hayi mina ngizokondla bese ngiqedile sekuthiwa manje ngene nganeni wazi ukuthi ifunda phi uattend ama meetings uzazi nje ngani zakho ukuze kuyophuma ngale so siya sesinawo ningxoxe fana naleyo
0: mhlawumbe
1: nganeni ekhula manje
0: ezinye zezinto ezisitekelelayo kulokho kulesikhathi sanamhlanje si almost zonke inhlaka si exposed to izinto eziningi.
1: Yeah.
0: Abanye babuka mabona kude.
1: Yeah.
0: Abanye babuka amafilimu. Ningi into ozifundayo, bafundile abanye bayafunda they engage noza kwabo emsebenzini. Ziningi indlela esifunda ngazi izinto ezahlukile. Nje ubukhuluma nje.
1: Yeah.
0: Abanye balalela imsakazo, bayalalela. Abanye bayisika ipattern. Ngithi ayizona into esikhuluma ngayo.
1: Yeah.
0: So ukuba exposed to izinto eziningi kuzosilekelela kulezi zinto esikhuluma ngazo.
1: Kulungile ndoda esisebenza kakhulu. Sibonga nje kakhulu ke na ke uza kwethu. Khona kumlungisi semsakazweni ke wakho yezwe.
2: Ezemidlalo.
3: Ezemidlalo.
2: Ezemidlalo.
3: Ezemidlalo.
2: Kuyizwi loMzansi.
4: Aqinisekisile osubeni la izwe lamaqembu ukuthi ayakwazi ukuqoqela nganeno njengoba bebekade kuvalwa ke iwindi lokusayiniswa bona ke abadlali. Ngihlangabezeke nalolu daba kanye nezinye ezizobe zigcwele ngo 5:30.
2: Ezemidlalo.
3: Ezemidlalo.
2: Ezemidlalo.
3: Ezemidlalo.
2: Kuyizwi loMzansi.
5: Ingabe uphupha ngezinto ezinkulu empilweni njengemoto enhle noma ukuqasha indlu enkulu? Wonke amaphupha amakhulu aqala endaweni ethile. Kubantu abaningi, lokhu kuqala nge-akhawunti yabo yokuqala ethenga ngesikweletu. Home Choice, ungavula i-akhawunti bese uthenga izinto ezidingayo ekhaya lakho ngesikweletu, ngesikhathi sakho umlando omuhle wesikweletu kanye nemikhuba emihle yokuphatha isikweletu.

0: esiseduze nawe. Home Choice, sikusiza ukuthi wakhe ikhaya olithandayo.
1: Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164. Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164.
2: Sakazoke wakho yezohlelo sigeqa amagula drive show umlaleli yakwazi ukuqhubeka beyingxenye yaloke nje uhlelo nalapha enkundleni kezethu uzoxhumana wenza konake nje okufana semsakazweni izwi sabona
3: yenzani njani
2: mwale baba siyaphila wena
3: siyaphila ulezo mntase
2: yes lezo
3: yes ngibuthi nabalaleli mntase

lakho. Wonke umuntu ophilayo unezikhathi ezinjalo zokuthatha inqumo ezimqoka nezimqoka ekuphileni kwakhe. Mhlawumbe omunye ke uye kukhona abanye ogcina kuthi noma kufanele athathe inqumo asabe ngoba njalo mezothatha isinqumo uba nalo luvalo lokuthi uma kwenzeka ke sengisithathile kanti asihambi kahle yabona gcine engabaza noma ezilahla ngecala ezibuza ukuthi le kungiwenzile kufanelekile yini iright yini into engiyenzile yabona ke iBhayibheli uma likhuluma ngalokho liye lithi uma kufika isikhathi esinjalo uyafana nomuntu ophushwa amaza amanzi noma amagagasi to and fro noma amagagasi amaza omoya ekuphosa le nale nale incwadi kaJakobe yokuqala uchapter 1 masifunde nje amavesi amathathu lapha siqala kuverse 6 kunento esingayifunda lapha uthi in fact masiqala kuverse 5 uma kukhona kini oswele ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi khona uyakuphiwa atikepha makacele ngokukholwa engangabazi lutho ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa ngumoya ngakho makangasho lo muntu ukuthi uyakwamukeliswa utho yinkosi uma enhliziyo ziyombili oguquguqukayo ezindleleni zonke zakhe la uJakobe izwi lenkosi kuJakobe lichaza isimo esinjalo la khona lithi uma uyilohlobo oluthatha inqumo lungabaze noma lithatha inqumo lusabe uthi uma ufika esimweni esinjalo ufana nomuntu ophoswa le nale ngamadlambi olwandle athi kugujiswa ngumoya ufana ntsene gagasi lolwandle eligujwa umoya liphushwa umoya uliphose le uphinde uliphose nale kodwa futhi into engiyithandayo izwi lenkosi liphinde futhi lithi kahle kahle okubalekile uma uthatha izinqumo ukubuyela kuverse 5 othi khona maye khona uma kukhona oswele ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi khona uyakuphiwa yabona ukuthi iBhayibheli lisinikeza into esemqoka ithuluzi uNkulunkulu asinikeza lona isipho uNkulunkulu asinikeza sona sokuhlakanipha uthi ngamaamazwi ukuze ungaphoseki le nale usabe nokuthatha inqumo ezisemqoka uthi uma ushoda ngokuhlakanipha cela kuye uthi kanjalo makacele ngokukholwa ucela kuNkulunkulu ngokukholwa ungangabazi uma nje uswele ukuhlakanipha cela kuNkulunkulu lithi ubapha bonke ngobuhle engajakadi athi khona uyakuphiwa ngoba wonke umuntu ophila la emhlabeni uyakudinga ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu ngoba ukuphila sikuphila ngezinqumo esizithathayo usuku nosuku kahle kahle ukuphumelela kwethu kungaba ekholweni kungaba emsebenzini kungaba ekhaya you know kungaba ebudlelwaneni kungaba ekuphilisaneni nabantu kahle kahle izinqumo esizithathayo yizwe ezisemqoka ezisakhayo nezakha ikusasa kulezi zimo kade ngizibala that is why iBhayibheli lithi uma udinga uhlakanipha ucele kuye umlayezo wami wanamuhla yilo othi methembu uNkulunkulu nangezinqumo ozithathayo kusho ngamaamazwi gcilisa izinqumo zakho ekumthembeni uNkulunkulu uma uswele uhlakanipha cela kuNkulunkulu lithi ubapha bonke ngaphandle lithi ubapha bonke ngobuhle engajakadi lithi futhi khona mawenze njalo uyokuphiwa uma ucela uhlakanipha okuvela kuye lithi iBhayibheli kumele ukwenze ngokukholwa ungangabazi ngalutho lithi ngoba ungabazayo unjengedlambi lolwandle liqhutshwa ligujiswa ngomoya uthi ke uma wenze njalo uba umuntu ombaxambili mina ngizothi kuwe namuhla noma ngabe kuthiwa zincane kangakanani inqumo ozithathayo noma bekuthiwa zinkulu kangakanani methembe uNkulunkulu ngazo ukwethemba uNkulunkulu.

0: Ngiyekho, ngiyabonga Mahlasi.
1: Alright. Mhlambe also kuvele sibhekisise le yokulandela uhlelo olulandelwayo enkantolo uma uhamba enkantolo ngoba kwesisikhathi sithola sesikhuluma ngathi umuntu usegwetshiwe ibail liqhamuka lingakathethwa icala ithuba lebail liqhamuka lingakathethwa icala use umsolwa kuyilungelo lomuntu nomuntu ukuthi afake isicelo sebail bese kulalelwa ke kubhekwe isindo sezintsolo zecala bese kubhekwa ke naye ukuthi uyinhloboni kaPende simthathe nangumlaleli yezwe sabana
2: hey mahlasi njani
1: siyaphela kanjani
2: ngazi noma mahlasi yangikhona ngani noma mahlasi kodwa angicabanga ukuthi ngamukelekile hayi ngithi mahlasi ngicacisele abalaleli
1: sikhuluma noba
2: ho mina ngu Mr. S
1: othe indaba ucabanga ukuthi u Mr. Bani
2: hey ukuthi ngicabange ngiyakhetha amabala mahlasi mangubanani
1: cha ungasho nje ukuthi ufuna ukuligodla igama ungazisho kungekona
2: okay khona umlaleli othi hayi kuthi ukhetha ongeke libaluli ikhululeke mabe khona abantu abangazokuvota wathi amaqhimbu abantu abavaliwe kuhamba kanjena ke la ivoteni uyabona makuvota abantu abawu10 abawu6 bavotela iqembu elilodwa kuhambe kahle ukhetho lelo laba bawu4 bavota mhlambe ngokuhlukahlukana kuhambe kahle ukuthi abakhona abangazokuvota kukhona abazovota then bese kuyabalwa ke kuthola ukuthi nanga umuntu iqembu liwinile elivotelwa abantu abaningi kunalabo indaba ukuthi uvotanga uvotile lokho ukuthi shuka kakhulu ngoba phela mawubona nje iqembu lakho mhlambe livalelekile qalaza phela ukucabanga mhlambe eliyo elihambisana nayo nalo bezovotela lona ngiyabonga mahlasi
1: siyabonga ba alright kushuthi ke mangiqonda umlaleli lophumayo excuse me lo mlaleli obekhalaza bekhalaza ngala maqembu ahlulekile ukufaka amakhansela lapha kwa-AEC ukufaka amagama ngesikhathi kwa-AEC ikona okungenza ukuthi ukhetho lungakhululeki ukuthi inhlangano yabaholi abantu ekuthiwa abaholi bahlule ukwenza izinto ngesikhathi nangendlela efanele lawo maqembu afana nalawo ukulindele kodwa futhi ukuthi enze izidingo ozidingayo njengelunga lomphakathi wena ungalivotela njani iqembu elihlulekayo esahluleka ukusubmit amagama ngesikhathi ngoba phela lento ikhuluma ngokuthi uhleleke kanjani ama deadline uyawazini uyazenza izinto ngesikhathi minutes after 7 o'clock sithatha ukuphawula komlaleli sizuthi ke ithini into ucabanga lapho ke khona
3: eyi mahlasi kunjani ufetha phela kwathi hhayi mawuphila nje siyabonga khuluma nosiyalo kabuthikizi nokhasela ematadeni eyi mahlasi uyabona umuzwa abantu abaphethe amaphoyisa uma benze nje hhayi amangaza ukuthi ungaya kunjani ulinika uma-strippers ungumphathi wamaphoyisa bese ngena umngane wakho ukuthi hayi dayiswa laphana ukudla nje yonke into iyadayiswa nifunani ey'ndaweni enje yabona mfethu wemahlasi uyalibona lelizwe ngempela kahlehle abanye baze bathi ungathi kwakungcono ukuphetha abelungu ngeke ngitshele mina ukuthi ungaye ey'ndaweni enjeyana laphana mfethu kudayiswa ama-drugs kwenziwa zonke izinto ey'ngasile hhayi bafethu yabona kahlehle ngempela izwe lethu sathi zivotwa ngo-94 sasithi kuyoba right mhlampe kuyoba ngconywana kuyajabulisa uma ubona umuntu osesikhundleni esinje samaphoyisa kodwa ehamba endaweni enje kuyacaca ukuthi ngempela abantu abangama-drug dealer lapha ngiyabonga futhi ngosaka buthelezi
4: mahlase kunjani tuti namfomkize lehlukuzi cha umahlase ngididwa umasipala wetheku wona lokuthi uzoqhubeka nalo muntu lo wasezimbabwe ngala mabhizinisi akhe lawa ngale

0: Hayi. Hayi. Hayi, I say akinto efunochazwa apha. Uzwile lomlaleli ka. Hey, uqinisele yasetshenza izwi.
1: Ya, mhlambe futhi mhlambe uyaphela u 45 minutes no me hour. Kulingiswa nje ukuthi izelwe yodwa. Izelwe yodwa. Lonto singayiphinda 2 hours. Uma usikhona ungayisho kahle. Izelwe yodwa. Izelwe yodwa.
0: Yozingene.
1: Yozingene mfethu. Yozingene kuyasetshenzwa nje akuhlanga.
0: All right, sesenza uma phethelwe ke APK. Ngiyafisa kwisikhathi esiphila kusona njengamanje kuma event abakhona zonke inhlobo zemiculo ziyatholakala kuba event lawo ngizothathela lithuba leli sinikeze ozoyichaza kahle ikakhulukazi kubahleli bemicimbi nakubantu mhlaba benza imicimbi mhlaba uzenzela umcimbi nje uyafisa nike nizonandisa omhlaba uyashada naze nezomshado yabona nokugqokuleni igqoke kamnandi futhi kuyamesha ushada nini APK okay sibesi
2: mina ngibuka la mashets ngiyashona mashets ane ingubo zakhona.
0: Alright, mhlambe siyasiya ngasemaphethelweni siyichaze nje mhlambe ukuthi nitholala kanjani ey'nkundleni zokuxhumana banilandela kanjani abantu nalokuthi zithini iy'nhlelo zenu.
3: Mhlambe ngangena ndoda nangifisa ukuthi angene la ngoba umkhakha wakhe lowo kodwa ngifisa ukucacisa lokhu ukuthi sisebenza ukuthi umuntu uma ngabe esiqasha lo muntu is buying the product. Umuntu anga waste imali yakhe asiqashe ngoba sidabukele. Akasiqashe ngebona ngempela ngiyayidinga leya nto emsebenzini wami. So angiliveze leli ngoba asifuni sivele la sabantu ukuthi sisizeni bandla nje ake nisiqashe. No, awenze ibusiness mawu njalo. Ibusiness noma yipi yenza the right product to the right people. Bese uoffer the right price at the right place. So asinga fike sizocela ukuthi ngathi ningasiqasha nizo no abasiqasha manje about lento ngempela ingenze othina sisebenze kazima nje igama lethu ukwenza into abazoyifuna abantu bese seyimarketing akachaze ukuthi ndoda nithi tholala kanjani
0: ayi
1: kunjalo ngempela siyazambela indawo umuntu uma befisa ukuthi sizomnandisela siyahamba imicimbi yahlwahlukene mhlawumbe ngabe kunama award eyikoleni siyafika sinandise lapho njengamanje futhi joku September ngicathi inyanga yamagugu heritage month siyahambela nemicimbi kanjalo kusuke kuxubile inhlobo inhlobo zomculo nathi sifike singene nathi nomculo wethu sinandise lapho nje kade sisenta uzuma Friday ngolesihlanu siye manje imtoti futhi ngomgqibelo siphinda enanda sisamba lo mshikashika nje wenyanga kaSeptember ukuthi kune heritage sengicama uchaze ucha sinsi inkosi siqembe lakhe wenkonzweni kodwa siyaphumela ngaphandle impela siyobanandisela abantu umculo wethu uyatholakala kwezokuxhumana nje uma bungena kuma digital platform ngabe ngimoshe isikhathi mangawabala ngawani ngithi Apple Music Spotify YouTube yonke nje ama streaming platform ngabe ungena khona umzabalazo ubhala igama lengoma olifunayo uzovela lapho nje sikhona nako TikTok page lethu umzabalazo akaphela nako Facebook sikhona umzabalazo futhi kuyasijabulisa ukuthi siyabona abantu bakhona baya comment baya like futhi bayasilandela ngicike kuyasijabulisa lokho kuyasithokozisa kodwa siyatholakala.
0: Okay, asibonge kakhulu. Mhlambi indlela yokuxhumana nani bangenze njani ke abahlali? Ingabe iphone, ingabe ku email, ingabe WhatsApp?
1: Ikhona iphone number ekwenza konke. Iyafonelwa futhi iya WhatsApp. Ithi
2: 079
1: 0798545 ikwenza konke iyafonelwa futhi iya WhatsApp.
2: Ngicela siphinde
1: 079 0798545 932 932 sinayo email ethi matiyazulu@gmail.com.
2: Ngicela siphinde
1: matiyazulu@gmail.com.

0: facebook.com ipage umzabalazo akhaphela la Facebook nela TikTok umzabalazo uyasibhalela nje uyasithola uyasiwhatsapp uyasithola uyasifonela uyasithola uyasimelela uyasithola
1: niyatholakala nje
0: siyatholakala siyatholakala
2: niyatholakala uyazi enye into niyithandayo babuZulu into lo mculo le wenza mangabe ukuwo uzihloniphe ungazibanda kanye nento eziningi ezomhlaba uyathi ke uzakwethi lo mangabe into izodicela phansi kusasa lakho aviba mnani kodwa le ezokuthatha ikubeke ebalazweni nomhlambi kuphilisa iminyaka eminingi ave kunzima ukuyenza ngamanye amazwi ngithi aqhubeke umsebenzi omhle uye phambili inkosi ibe nani
3: ngiyajabula nje ukubona izilumzansi silidlisi sigabele kusona ngaligcina liselapha enzansi
2: ubona manje
3: ube ngiyakwazi ukugigiza njengomama
2: bengigigizauthi
0: wenza uzihloniphe mhlawumbe kuhlekile isikhathi sakho nje inceza ngathi
2: awuphinde
0: ngikuthi ngiyayithanda le nto eyishoyo ngoba siyabhekana nazo uma kuthiwa lo mculo lo wenza ukuthi uzihloniphe ngiye ngibona uma ngabe siyocula kuhlalwa phansi sitshele ukuthi bafani lapha siyocula siyoshela noma kuthiwa usemusha kangakanani unentombo oyibonayo ukuthi ayi cha eyi ngiyayincanywa ngolimi la manje kodwa asile ngalokho namhlanje
2: lamehlolaphangaeukuthibone
0: zonke uyihlonipha nje singaxhumi kuphela kanti loku xhuma usufuna ukusebenzisa into eneyirong ukuze ufuna mhlawumbe ukungena ngawo kubantu besifazane cha lapha siyocula asile ukuyoshela futhi siyagqugquzela ukuthi loba sihlineke ngenye kuthiwa sikuhlonipha ukuthi ukusubstaina nje eyintweni eyirongi mhlawumbe efana nama-drugs alcohol loo nto leyo iyamgcina umuntu abe mncane kuneminyaka yakhe athe neminyaka ewu-60 abuye neminyaka
2: ewu-13
1: awu
0: minakulungile
2: ixesha liseko sibonga kakhulu epk bakuthola kanjani
1: epk atholakala ku-whatsapp ku-072 9232128
2: kosi kakhulu siyabulela la migama khaya lethu mthwese uDumo Mthombeni sithi-ke masidibana khona futhi ngomso 7:30 ukuya ku-9 xa siyivala inkqubo rhoqo siye sitsho sithi enkosi enkosi
3: enkosi
2: enkosi.

0: Hayi, wathi uma kodwa ingeke phela. Kuthi noma seqeda umcimbi, umzala akabuyi kwakhe. Uma kodwa uzambone ngoleyithathu. Uyabona? Umzala sekufanele njalo mekuzona umcimbi wamfowabo, umzala ogijima ashaya ilivu ka 7 days ukuze akwazi ukusiza wayivala umakoti leyona. Akuzwana kungenelwana nje. Hayi, sibonge dodwa ngidedela abanye.
1: Right, akusiyona ke into esikhuluma ngayo le namhlanje. Ngizama ukukuvezela. Matawutawu. Matawuzen. Uyabona ukwenzekeni la. I-message oyithumela izolo, ohlolweni la izolo. Ngenxa yokuthi uthumele eceleni ungathuma estudio, ngigcina mina ngingasayibonanga ngihambe ke ngiye ekhaya. Uyabona kube ngazuthi ke awusaphawulanga. Kanti nawe bowuphawulile. Kulona kudaba esikhuluma ngayo ngizama ukuvezela. The things engihlale ngizisho ukuthi le number ka-074 ngicela siyisebenzise kahle. Siyisebenzisele kutheni ubeka udaba ofisa nawo ngolunye usuku. Uluzo likhuluma la emsakazweni ngoba phela isitimela sothando i-reality show. Zonke into esenzayo suke siyithatha kunina senzela ukuthi siyifake la sikhulume ngazo ukuze uzobona ukuthi ngempela kugawuwedwa kunjalo nje. Kushukush sibeke orenike leshumi nambili. Minutes to 10 kumsakazi ezilomzansi uyazeke namhlanje nginama lovebirds ami ithandani bakithi lovebirds kuhle uthando lusha phezulu nkosi mpela sise couples corner couples therapy sibhekana ziyithandani bakithi zingibhalele kodwa ke ngicelile vele kubona ukuthi khululekani nawe futhi ubokwazi lento ngicela ibe yinomo nje kuthina sonke. Mosuka phela ungibhalele udaba mina njengomsakazi. Njoba ngila kwi-mic. Angeke ngithule nalo. Nkosi yami, angeke ngithule nalo. Yebo ngizokusiza impela, kodwa azi ukuthi kumina iyona reality show phela ukuthi ngikhulume ngalo daba onginike lona. So uma wena ungesoze unginike udaba lakho, uzofuna futhi unginike bese uphinda uthi angiligodle. Hayi, ulilethe endaweni erongi. Ngisheshe nje ngiyithethelele kuqala ngaphambi ukuthi ngibekele ludaba. Ukuze nabo njengoba ngibatshele ukuthi ngizolikhipha lolu daba ngoba ngizofundisa bakithi ngalo. Nanokuthi-ke fanele sekulindeleke manje. Bakithi khona iphathi engifuna uyizwe kahle. Sekumele uma umzali uzele ingane yentombazane. Ulindele ukuthi kusasa. Angithi vele njengoba uzele ingane yentombazane. Ulindele ukuthi kusasa izoba-ke. Ngolumsazi wozwa kuthiwa hawu naba bamile eminyango bathi baba bazothi sizocela isihlobo esihle into oyilindele kuyenzeka kwabanye kwabanye akwenzeki hayi ke doesn't matter ukuthi kwenzekile kwena noma kwenzekanga but-ke namhlanje sibhekene ne-couple lovebirds ngizosho njalo bayathandana bona nansi-ke inkinga la ikhona abangibhalule ngayo bathi mamdodo asisazi senzenjani sobabili nesithandwa sami. Sithandwa sakhe asisazi senze njani. Omunye amthanda omunye nomunye amthanda omunye. Lo wesilisa uzamile ukuyo thi babe khawuvela kuboka kantombazane. Kodwa ke ekhaya ke bala baphetha ukuyithatha. Bale baphetha ukuthatha inkomo. Bale baphethe nokwamukela abantu abazothi baba. How iyathusakile manje thina sobabili sesicabanga ukwenza izinto ngendlela yethu mhlawumbe sihambe siyobhala noma sisikhohlo umndeni ngoba sizamile ukubafaka kodwa bakhombisa ukuthi cha abamamukeli umkhwenyana. Hayi sengiyabuza ke gani ukuthi baze bangamamukela umkhwenyana ingobani kusampi usenesici lesesingaka esesenza ukuthi bangamamukeli we ngilozi yokuphila usisimuncane umkhwenyana lo ozolobola ukho.

0: Ngikhulile bazalwane. Ukhulile ngalendlela ukuthi angamzalo sisi. In fact, ukhulile kangangokuba u-8 eyodwa nabazali bentombazane. Lele lapho ke manje le ndaba la ikhona. Ayakwazi ngokusho kwabazali. Akukwazi sikuthathe thina sikuthumele esikoleni. Thina into esilindelela nje ngoba phela sakuthatha ukuthumela esikoleni waqeda kahle umatric wabamthumela esikoleni. Uthi ayoqhuba izifundo zakhe. Ugirl bathi wasebonana ke nesuka lakhe ke leli. Bawubakithi isola mthanda futhi ngoba uyabotlovela. Inkinga ke manje ilele la kubazali ke. Hayi bashaya phansi ngothuli bathi nje never nakamhlola. Hayi lona ke ngesithathe ngisho. Wena nje usayetitisekele nje usazobabona ntanga yakho. Yena lo oza naye ngempela ngempela yonke leminyaka omdlula ngayo ubephila yiphi impilo eze ngabi namfazi nje esezothatha wena. Mamdodo lento ke isi lakuthina thinayi isinaka ukuba mungcoba. Yena ubaba uyafuna ngikhulume nabazali bami. Hayi bashaphansi ngonyawo. Sisithini ke ezikhaphuli. Sisigcina sihamba sizenzela izinto ngendlela yethu. Ngoba manje abazali bayala. Yabonake le ngicela impela ngiyifake ngoba sengenzela nawe ukuthi uziprepare. Prepareke nawe mzali. Bona ingane nje yentombazane. Ngoba ngizengacela isithombe uNkulunkulu Jesu ngizengacela isinkosi manje ngithethele kulo ngicela isithombe wabe ngifuna ukubona ukuthi konje kuyabonakala yini kubona ukuthi khona othanda ukuthi idlwe kunomuntu. Ya noma kubonakala kodwa ke nazo lezi ingane manje bazalwane angiyazi le mzimba eziyithathayo lezi nayo umuntu nje avele nje athi funje wayobo lo fulo womzimba nje. Ey. Ncane. Kodwa umzimba I'm sure uyangiza ukuthi ngithile mangithi uthi ufuna usiyofunda kwezakho. Badinga ukuboniswa ke la Nkosi yami ukuthi benze njani kule situation. Should they go on ngendlela yabo bakhohlwa bazali or abantu bahlale bencenga or bathini? Ngoba phela bona bafuna ukwenza izinto ngendlela. Nkosi yami, sawubona mzali wentombazane. Sawubona, yazi ngiyakubingelela ngokukhethekile. Ngisho kuwena impela. Onengane nje yentombazane. Esancane nje phambi kwakho busobakho nje hawu bakithi uyakubuka nje ukuntu okwami lokhu sakuncane. Okunomzimba ndothe fu. Hawu sawubona. Yazi ngiyakubingela ngokukhethekile. Yazi ngithi njengamanje mzali awuzifake ey'cathulweni zalaba abazali laba. Yabo awuzifake Nkosi yami ukuthi wena ungayivuma yini i-age gap mhlampe lako-25 phakathi kwendodakazi yakho nesoko ezobe lilethe ukuthi lizomgana umkhwenyana wakwakho onganganani bazali. Ungamvuma yini wena or ungenze njani lesimo osiyama kufake nje ecathulweni cela ukubona ke no baba bazela amantombazane kulesimo sikanje maye bathi indoda inhle ngeenkomo zayo naku zinqatshwa ke manje fumele ngikwinyamathi ngiyabuya. Buya ngawe ke njalo 0604807164 nomuthi 0638208448.
1: Izwi loMzansi yizwe umehluko.
2: Abakaphila mzimba health product bayelapha ngamakhambi esintu neziwasho bayatholakala phesheya kwerenki yamabhasi emakethe ebuilding Mount Agna building. Ikhombo kamaqaqa esosamathunzi amnyama insipho ezakhonge iziwasho ama-bath salt intelezi izinyamazana ikhombo kavuladlozi imbiza yomhlume imbiza yenzalo ikhombo.

0: Yokunyusa amasosha omzimba ayixabani namishanguzo oyithathayo ikhombo yemizwa yasekamereni abesilisa nabesifazane imikhiqizo yakwaphila mzimba uyayithola kuwona wonke ama-UKM organic kwamamkhulu eSouth Africa kanti bayayithola imikhiqizo yakwaphila mzimba eGoli kwamashu inanda iPine Town ngonyameni eHammersdale eNelspruit eMpumalanga inamba yaWhatsapp iyafoneleka ngu 060 007 5043.
1: Izwi lomzansi yizwa umehluko Sweetodo kuyizwi lomzansi.
2: Sengibuyile ke sengikhona ke manje sesingena kulolu daba engifisa nje umzali nomzali akakayifaka igazulweni samukele nazi inkomo. Siyakwamukela ezweni sawubona.
3: Yebo
2: sawubona.
3: Uyaphila kodwa.
2: Siyaphila.
3: Ngiyaphila ngani manje.
2: Ehhe.
3: Ngiyabuzwa udaba. Ngiyabuzwa kahle.
2: Mhm.
3: Ngiyabuzwa lana kodwa ke. Ngisazongizobela futhi ukuthi uwami akuyizenzwa. Nginenhlanhla-ke wena ombonile nasesikhombeni ubaba. Nginalelo soka lelo.
2: Mhm.
3: Ya elele khona kimi. Inkinga engayizwanga mawulinganisa ke iminyaka ngoba kuyenzeka uzale ingane uthothe ingane isikhule ngale ndlela mhlampe isino-25 mhlampe ino-23 yazane bese kuqhamuka umuntu mhlawumpe ijole nomuntu othi akabe ngangani yabo yabo manje ngoba lapho sikwazi ukuyithathela iy'nqumo ngendlela yayo yabo noma mina ubabwayo ngibona ukuthi lo muntu yazintanga yethu futhi mhlampe sasifunda nanaso esikoleni
2: ya uza kahle impela intanga yenu wenze njani ke lapho
3: nanguke sithathatha ingane yami nje kodwa nakho bengifuna ukubuza futhi kodwa angithanda waphendule nawungebeke nje ukuthi
2: ngishelo nje baba ngathi kuno-25 years igap ekhona
3: o hhayi sengizile
2: phendula kuphendule phela nami ukuthi nangutanga yenu ezothatha ingane yakho uthini nangumbuzo
3: o hhayi angithi manje-ke
2: wabindeka
3: ngena nje yeah angisho ukuthi ngiyaqasha mina kahle kahle angeke ngizoyiva lento ngovile ukuthi yazi lo owathumela abakhongi bayikhaya ukuthi yazi ucishe bengangawo baba umdala yabo ngihletshelwa abanye ngoba anginazi
2: yabo
3: ingane yami isiqomile eqomeko nkomeleni lazo ahlangana nomuntu adisithekile ngangisiza ukuthi baba la ekhaya sithumela abakhongi akufiki yena yabo ngiyavuma mina yabo
2: oh ungavuma
3: ya ngavuma awazi-ke inkinga yenziwa kanjani sidodo ungabali izizisi ngiyaxela
2: hhayi angibalulekilale
3: um yenziwa kanje uthole ukuthi endaweni sikuyona yabo kade ngifundana nangu umuntu lapha yasikhule naye yonke into bese-ke yena ejola ngengane yami yabo mhlawumpe nale nto ngiyayazi umlando wakhe nje ngiyawazi nje ngikhulume noma wayo le ngane kodwa yini ifunane usibani bani lapha besethi umama hlawumpeke bayathandana ngizothini baba yena nje futhi ngizwa ngandlebenye engathi ufuna ukuzokho kuthumela uzothumela abakhoni umuntu yabo njele hlampe ngikhushukele ushukela nje ngithi hayi yolotholwa ngifile yilo yamuntu angifuneli ukuthola ekhaya mina ngeke ngilanga noma kuthiwa ngilambile yabona ngicabanga ukuthi iqhamuke kanjalo enye into kuthole ukuthi lowo muntu abamfuni vele yabo ibona abangamfuni abazali
2: hayi ake sihlabele mgama wena uyabaleka kuphela

0: Ane.
1: Uyabaleka, uyabaleka ungiphendule, ngiyiphose kuwena. Uyaba manje ubaleka nje kutheni ungavuma noma ngeke uzuvume.
0: Ayi, ngiyavuma, ngithi ngiyaqhaza, ngiyavuma. Kodwa inkinga ngibona endaweni nje sakhile lana. Uhlange lana sakhile nje indawona. Bese ke efuwa ubhutwa lapha noma ubaba lapha engimaziyo. Ezolejoli nengane yami siyafuka ufuna ugokhona. Ngisho ngiyamazi, ngazi yonke into yakubo ngazi kwayena. Hayi ngiyanqaba ngithala naye-ke noma mhlampe ingane yami singamane idiwe naye mayithanda yona.
1: Okay. Siyabonga baba. Alright, no. Ngiyacaba ungisikuzwile 0604807164 noma uthi 0638208448. Ngiyabingelela mamxaba uthi ke kanye nomlaleli umbuzo uthi 1 uma ke bengavumi kubuka girl kubuka baba bathini 2 ikusasa likhona yini abazali baqinisile ukuthi usadidekile udidwa imali nomuhle amvezele yona kunzima ngoba ugirl lento ayenzayo izomxaka ngelinye ilanga uthi ke abazali abazali kunzima ngoba inkolo kazifani. Okay, ubaba akasenabo abazali akasenabo. Siyakwamukela ezweni 0604807164. Ngikhona engcingweni, ngisase engcingweni ngempela, kodwa ngimane ngilonge ngiyaphosa nangapha amehlo ngoba ngiyabona babhalile 0604807164. Izwi, sawubona.
2: Yebo, sawubona. Ukhuluma noSiphiwe.
1: Ngiyakuzwa.
2: Hayi, into enjalo ayikho nzima.
1: Mhm.
2: Kwelami nje isayidi ngoba kule simo esiphila kusona ngiyazi kwenzakalani.
1: Okay.
2: Uma ubaba noma umfowethu lowo ethandana nengane yami. Bethandana, ngoba phela abantu asebethandene lapho.
1: Mhm, bayathandana.
2: Sebethandene, hayi ukuthi bayathandana.
1: Oh, sebazana. Okay,
2: ngiyakuzwa. Sebazana yonke into, hayi ukuthi uzoqala ingane yami.
1: Yeah, okay.
2: Ngokuthi njengoba uqale wathi isithandwa sakhe, bathandana kamnandi. Sebethandene lawo bantu, sebeqedene futhi yonke into.
1: Yeah.
2: Yeah. So, kungisiza aphi mina ukuthi ngizovimba ukuthi lo mfowethu ungangami bebe bethandana. Ngoba ngisiza ngani lokho? Ngoba lo muntu akazile ngokuzosithuka la ekhaya. Uze ngokuzokhokha imali.
1: Okay.
2: Le mali engathi mangiyeka futhi ingane yami igcina iqhashazwe ilabafana abangenandaba.
1: Ehhe.
2: So ngokwami nje mina ngusiphiwe ngingayivuma. Ngingamvuma umfowethu lo ongangami ukuthi mfowethu ayikho into engixhumanisa naye. Yena uxhumana nengane yami. Yena uzoyiphatha kahle. Futhi ngingaye ngazi ukuthi vele uzoyiphatha kahle. Ya. Le nto yokuthi nje
1: ungathini-ke kubona njengamanje njengoba balalele bafuna ukwazi, bafuna ukuthi benze njani ngoba phela umndeni sunqabile already. Baqhubeke bayisayinele eceleni, benze njani, baqhubeke without blessing yalabazali, bathini? Nankumbuzo.
2: Ya, ngiyawubona umbuzo lo. Kodwa phela uma sebehlulekile abazali babo.
1: Mhm.
2: Right, benze lokho abazokwenza ngoba bayathandana.
1: Okay, all right.
2: Ya. Ngiyabonga.
1: Siyabonga. Hey, hayi kunzima. Siyakwamukela, sawubona. 0604807164 ishumi mzuzu ngaphambi kubombani hora eleshumi sikwamukele na usezweni sawubona.
3: Yebo sawubona ngongoma.
1: Yebo sawubona.
3: Yebo, ungangabe lokhuluma.
1: Ngiyakuzwa.
3: Bonke ngaleyo bangongoma ngithi bekwenzeka ngasekhaya impela bathathana impela. Ingane ekangaka impela.
1: Yeah.
3: Phela ayinto ngamsebenzi ngoba phela bayathandana abantu njengoba deshe lo muntu ogcinile uzokhokha and intanga yabo bayanqumana manje abaphathani kahle. Lo muntu bezomphotha kahle kuthi uyamthanda umuntu yini into ezoyinqabela. Uzovuma ngoba bayathandana ngeke ukushaya abantu umthetho kade bathandana bazame yonke into njengoba esho lo ogcinile. Ngiyabonga.
1: Siyabonga Nathi. Singakhohlwa ke bakithi ukuthi couple le idinga i-advice ukuthi yenze njani since ke abazali beshaphansi konyawo. Siyakwamukela. Hawu bakwethu kanti kwenze njani ngawo? Okay. 0604807164 usezwenisa
4: wona.
1: Yebo sawubona.
4: Yebo sawubona. Yebo. Hello.
1: Ehhe.
4: Yebo, nami ngicela ukuthi lo nto yayenze. Yabo, intombazane siyango for 12 years.
1: Oh, 12 years kwena, okay.
4: Yabo, bangise ngo 12 years, ngithuma abantu ukuthi babengizelela khona. Bese, hhayi bafuni ngoba ngangingekho, basuke bavela, banokola, bakhipha yonke into.
1: Yeah, oh, bayithatha labo, okay, yeah.
4: Bayithatha.
1: Okay.
4: Wasephela i-days uba bafuna ukuyibona.
1: Habe, ngizoke ngizwa.
4: Hayi, ngaya.
1: Yeah.
4: Ngaya. Bathi ngibene ningabingelela kahle, ngazi esisho kuqala intombazane ukuthi hhayi, uyena-ke lo belesiyibona.
1: Yeah.
4: Basho uma semthanga ubaba wakhona. Noma akhona bangene ekamelweni.
1: Habe.
4: Bayibuza intombazane, yezwa phela umthetho. Ukha umfumane lo muntu omdala kangaka.
1: Uyezwa.
4: Onganganami umfunane. Yabo.
1: Imaba kukhuluma lento uyezwa nje.
4: Ngiyezwa ekamelweni.
1: Awe babo, iya.
4: Yabo, ngiyayizwa naye abasendukuthi mani ukuthi angifuni. Ngoba ngivele ngihambe ngayo.
1: Aw bakithi.
4: Yabo. Hayi, kuthi uba wakhona wabonisana ngoba khona umuntu ubabe ngamdala wayehlobo naye ubebonisana naye wayesi hayi mngani wami basengebenolkati. Yabo. Hayi, bafuna bezona.
1: Bagcine bevumile.
4: Bagcina bevumile.
1: Mhm.
4: Yabo, hhayi manje seku-right. Bengimazi ithuba labanye.
1: Kulungile, ngibonga ukushara kwakho bhoti, siyabonga.
4: Yebo, ngiyabonga.
1: Hayi. Hawu, 12 years hayi bakithi. Kuzwakale ngathi kwakungconywana kuwena 12 years. Kusho ukuthi bazogcina bayithambisile nabo inhliziyo uma ubheka. Kwaze kwanzimana kodwa sasa asazi way forward. Singasho ukuthi bakithi ugirl naye akahlisa umoya, mhlampe ngempela usazababona untanga yakhe noma Nkosi yami seyifakiwe phela into ekhanda lakho ukuthi hhayi uyashesha. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
5: Siyabonaphila.
1: Siyaphila.
5: Yebo, ukhuluma noSiya. Hayela. Yena uthanda ukuba inkinga yena, ngizama ukuyifaka ey'cathulweni zalezi ey'thandana.
1: Okay.
5: Ngizama futhi nokuyifaka ey'cathulweni zabazainzimama side o2.
1: Bakithi.
5: Ya, ya, ngiyabacabanga nabo abazali ukuthi ya indlela abazizwa ngayo. Ngicabanga impela indlela abazizwa ngayo, kodwa futhi wena uthule sasimkhulu. Ya, usuthanda ukusixaxa. Kumeke kweqa ko-15, kubeke ko-20. Uthanda ukuthi xaxa.
1: Sihlekisa indlela oyiwela ngayo. Uzosifaka isikali, ya.
5: Ya, usuthanda ukusixaxa. So, yingako ngithi ngiyalicabanga lela sayethi nabazali. Ngiyalibona ile ithandani, ibingcono.
1: Okay, okay.
5: Cabange nabazali kuphela ngoba bakhona abazali useno-19 usenengane.
1: Ya.
5: Useno-25 useno-2 nabo abazali abanjalo.
1: Ya, ngiyakuzwa.
5: So, ya, so ingakho ithi ngiyasicabanga lesayithi kodwa-ke akengene.

0: busy lana bathe abafune lutho
1: manje bathe abafune lutho so ngibona engathi mhlambe into engabasiva ukuthi ubaba umfowethu lo ozama ukuthatha akaphinde futhi azame ukuthi kube khona inxa.
0: Okay.
1: Bangabe sihluleka ke futhi ukuthi kube khona inxa. Mhlawumbe ingxoxo hayi ezokuthi bazokhokha. Akaphinde abathumele ke kube yinto ekhulunywayo.
0: Oyixoxwe.
1: Ixoxwe nje. Yes. Ikhulunywe. Kubonakale ukuthi mhlambe ngeke yini bazame ukuthamba ngoba ngibona nami engathi ukuqinisa kwabo amakhanda akusini. Ngoba nje ngithe nami uma ngabe ngibona imali enkulu ngingashayelwa wami ngithi hayi vele uzosihlala.
0: Ya.
1: Sengihlulekile nalamanda ayikho into engizoyenza. Yabona so nakubona ngibona engathi bangabe sebezama ukuthi kube khona ingxoxo. Zihluleka izingxoxo.
0: Mhm.
1: Bakuthi bathandana ngempela. Hayi. Angiboni ukuthi khona ongabagxeka ngabe ngase bayithathe isinqumo. Sokuthi bavele bayoyihlalela. Sebengayenza nje mhlawumbe abakwenzayo ekhaya, bayazi umama akanayo umshini wokwasha. Bamthengele bahambise. Uyabona?
0: Benza nje sokuthi.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Maybe izinto zabo seyingahamba ihambe kuye kube ngcono.
0: Okay.
1: Kodwa nje ngibona nami engathi into bakuthi ayifuni ukulunga, hayi abavele benze ngendlela yabo.
0: Ngiyakuthola.
1: Right.
0: 2:50. Hey, ungihlekisa mayise faka iminyaka nje esikalini. Uyayiweya ngokuhlukana kwayo uthi 12, 15. Hey. Mzali sawubona.
2: Ebo sawubona sesinjani?
0: Ngiyaphila.
2: Ngiyaphila. Khuluma noMamphamahle oseClarence.
0: Ngiyakuzwa.
2: Sisidoda, ikhona indaba eke yenzeka efana neyalezi ingane.
0: Okay.
2: Nakhona umzali wentombazana wabhikisha wathi lo muntu lo mdala.
0: Mhm.
2: Mdala ngisho ucishe ungaphambili ngisho nakubaba ongizalayo.
0: Mhm.
2: Wena uzombiza uthini lo muntu ngoba mina ngimbiza ngomkhulu.
0: Hayibo.
2: Yes, besekhulile vele lo baba kodwa yilabantu uNkulunkulu obagcinile, uqinile, ustrong. Nje usungasho ngeminyaka ngoba mhlawumbe uma umazi yamazi, kodwa uma ungamazi ngeke wawungeke uze ubeke ngale. Intombazana ayihluphanga yahamba yaya komalume bayo.
0: Yeah.
2: Abakhongi bafikela komalume. Ishadile, bashadile njengamanje.
0: Bahleli kahle.
2: Bayihlalele kahle angazi-ke ukuthi amalobolo omalume bawahambisa kanjani waphela intombazane kuyinabazali bayo nabo baganene okusho ukuthi bekufanele ilotshole kubazali bayo kwasempeleni angazi-ke kushouthi uma selehlile ithika kwahamba oyilanda into zakhe noma kwagcina ngokuduba kodwa laba bona bashadile ilotshole komalume yebo.
0: Hayi ngizwile mina.
2: Kahle sisidodo vele singabazali siyalenza iphutha akufanele ukungena ukufaka amakhala entweni yeyingane. Ukube ke ubeqoma amaphara adlale ngaye amlahle buzophinda uthini. Leyo ukuthi hayi lona uthandana nomuntu omncane, hayi lona uthandana nomuntu omdala asingene endawo nathi singabantu abadala siyakuthanda ukuxhamalaza kodwa.
0: Awushona njengomuntu omdala ukuthi usadidekile umntwana usazobabona ontanga.
2: Thatha amalobolo akho ngoba vele lo muntu oza kuzokhokha la kungenzeka ukube vele ingane useyonile uyohlangana phi nalento zakho oyijikisayo. Inhlanhla phela iphindani kabili. Komunye umuzi nakhona ke indoda bebayinqabisa ukuthi ayisebenzi kodwa futhi inawo amalobolo bayidikila ngokuthi yona iphethe iy'nkomo eziwu-9 kanti bona bafuna leli nani ababalifuna angisakhumbuli ukuthi laleli ngakhe. Bathi uma bathi bayijikisa yathi intombazane ngizohamba naye nalezo nkomo engijikisa nazo ngizohamba nazo kube kade ngimithiswa uSkhosana.

0: bengizokusasaphi loko mncane akuphethe. Ngihamba naye kusho ukuthi kujika konke ngoba nami ngiyahamba bayithatha iy'nkomo.
1: Ya okay, siyabonga ukushara sisi.
0: Yebo, ngiyabonga.
1: Thobhala kahle, ngiyabingelela mamxaba uthi ke cha cha cha luthe luthe la nami ngeke nje ngivume umuntu omdala ufuna nengane elingana nezingane zakhe, ingane ayifunde ikhohlo ubaba omdala, uzoqhamuka umshado uma sekufanele umuntu ongamdala, uma efuna ukwenza ngenkani lo mathandi nawabo egcineni uzozisola. Ngiyema nje lapho uMorris Msibi ohlala eNewton eMatendeni. I-solution yami ithi ubaba kayeke nje lengane, akafuna umuntu abashiyana noma ingo 13 years. 0604807164 kwaze kwanzima. Hey, kwaze kwanzima ke manje. Sawubona.
2: Yebo, sawubona.
1: Hayi, sikhona ngapha.
2: Ngikhona mama, ngikhona nani. Hayi, ngikhe ngithi Paula nami lapha kusasa.
1: Kana nje usivalele umsakazo, ngiyacela.
2: Oh, okay, thanda futhi. Yebo mama, eyi, kunzima khona, kodwa yeyi mina ngaba nayo inhlahla, mina wayengishiya ngo-20.
1: Wayengishiya ngo-20 wena, okay.
2: Ngo-20, ngishadile, ngizele ingane zo-3 kuyena.
1: Okay.
2: Kubangabikho nkinga nje, ngihleli kahle, sezohamba-ke manje. Kodwa nje ngishiye sengakhela umuzi, ngilapha eveleleni.
1: Bagithi wayephethe kahle futhi
2: kahle kahle kabi wayesebenza emandini kwaSapa ephepheni ngomnandi ngihleli kahle
1: bathini ekhaya mina
2: thola intombi imbili nensizwa yokugcina
1: bagithi bathini ekhaya
2: bathimula kodwa kwasho ukuthi bakulongqondo kunabo lokucabanga nabo ukuthi hey bathimula kodwa basebethi hey mangoba lenhlahla efikayo asuka lapha eveyo thatha isikhotheni zothi.
1: Oh bagi kodwa bathimula babuyela nganeno.
2: Babuya nganeno ehhe. Hayi baba mnandi kumnandi nje. Mnandi insizo, insizo yami nje yokugcina ina eka 92.
1: Bagidi.
2: Engigcine ngayo nje intombi eziwu-2 seyishadile.
1: Hayi.
2: Seyishadile nje ngisho ukuthi ke hey hey bizi phela ayifani ke bandla.
1: Ngiyabonga lapha sasohlisa umoya. Siyabonga ukushera yazi.
2: Mhlambe nabo bazowuhlisa yebo.
1: Bagithi.
2: Ngiyabonga ungena sithandazwa.
1: Ngibonga mina, ngiyabonga.
2: Thank you, thank
1: you. Hey, wait and then. Yes, Ludaba, ukuthi bekuzoba nzima ukuthi nithi abavula iradio. Ngoba yabo la kahle kahle silapha nina as a couple, but ngibona ngathi silapha kakhulu abazali. Uyabuza lobufakazi obuthulwa la njengamani 20 years almost the same. Nani Ludaba leni Nkosi yami. Hayi kodwa ke asiza uthoma unye uthini? Izwi sawubona.
3: Toto.
1: Hello.
3: Ngiyabuyelela nabalaleli bonke.
1: Uyaphila kodwa?
3: Ah, kakhulu Toto, kakhulu.
1: Ehhe.
3: Lalela-ke Toto.
1: Ya.
3: Kala. Akufani namanje.
1: Ya.
3: Kala umuntu wayekushiya ngeminyaka eminingi kodwa akuthathi. Manje amakhehla la amaqhegu nalabo baba badala baganga ingane ngoba befuna ukuyithengela ama-iPhone, befuna ukuyenza zonke izinto bese benza iy'lima. Kunabanye Toto mangabe nje ulalela ungena nala kuma-social media bayathwala bathwale ngalezi ngane. Athi umuntu ingane ayikhanda uzoyishada afika ngemoto, abanye bayithengela iy'moto, uyathiwa empepeni yafika khona ndoda, ingane ilele yodwa, ingane futhi nayo isiphendu yisilwane. Kunzima esikhathini samanje. Kuqala impela indoda noma unkosikazi wayeshiya ngeminyaka eminingi kungabi nankinga ngoba wayebabenza iqiniso. Manje alithi iqiniso. Iy'ngane zethu ey'ngane Doto ayifunde zisikoleni ziyofunda ziyeke oshuga dedi laba abayithembisa izulu nomhlaba ngoba bathembisa izulu nomhlaba kanti benza ney'nkinga ey'nganeni zethu.
1: Oh bakithi, ngiyakuzwa.
3: Abayeke nje iy'ngane nje ayi-concentrate manje esikoleni zifunde isikhalisazo zifunde kuphela zikhohlwe labo oshuga dedi nokhehlana laba abagange iy'ngane. Ngiyabonga nami ngukhehlakazi kodwa nje ngiyeke ngivume bye-bye.
1: Nawe sokutholela wakho u-10 wakho. Oh bagithi, 6 minutes after 10 kumsakazi izilomzansi. Uthobhalile abayekwe but lo mkhulu angabuye sezo reporter.

0: nabo bahambe bayobacela abazali before bathathe inqomo zokuthi bazenzele ngoba vele mase umdala unalilungelo lokuthi uyishadise akekho ngakuvimba ngoba phela kusuke umuntu omthandayo nobona ukuthi ene uzoba nekusasa naye ngoba memnqabela hey mina ngazi umuntu ubaba ene oyisihlobo nje sethu owanqabela ingane izocelwa umfana wathi nje no anginayo intombi mina la lo usafunda yizo lonto ngicela ukukutshetene namhlanje uzalela ekhaya uneyingane two wonke weyingane uzalela ekhaya akasebenzi akanjani kodwa wanqaba naye wathi nje ngifuna abe yinto ethize lo ahambe ayosebenza asebenze afunde ukuzimela ngithi ngiphuma emsebenzini ngibe ngase uyimele akayimeleke namhlanje usazophuma nabo bakhe emsebenzini uhlele ekhaya eyibona loo nto ibuhlungu leyo nto ukuthi unqabele umntwana ekugcineni agcine ehlupheka kanti ukube wamdedela wahamba so loyo uzalela ekhaya iy'ngane wavane kwenzeka umhlola nje wazala wazalela ekhaya ibe kunqabelile ngiyabonga kakhulu masikhabele phela ngithini
1: sawubona nomdodo nabalaleli ungamunyeza la efonini mina ngizothi ngesingami ngeke ngize ngivume nginawo amantombazane awu-2 impela kodwa ngeke ngize ngivume nje ingane yami izogana umuntu ongangobaba wayo wekade ehleliphi lo baba aze azobona le ngane azalwa yena lengane ingakaziwa nokuthi yokufika emhlabeni ayinake ngivume abenze ngingathi enzani ngendlela yenu ngoba vele iy'ngane seziyazenzela inini eniyobona noma kuyogcinaphi isiphetho sayo leyo nto ngoba kushuthi yena uyamthanda lo baba umdala ungangobaba wakhe ayi ngiyabonga mamdodo amen
2: sabanga sisidodo nabalaleli ekhaya mina ngithi ngiyajabula futhi ngiyabonga ukuthi kusakhona abazali abangajahile ukuthola iy'nkomo ney'mali ngey'ngane zabo yinhle lento abayenzayo la bazali uhulumeni akamsandibeke nale nto ukuthi iy'ngane zithathwe zincane abantu abadala njengoba usho ukuthi nje 8 years zonke bangangabazali bakhe nami ngithi impela nje le ngane ididisekile lo baba kushuthi uney'nhloso ey'thile umuntu wesilisa angenza noma yini uma efuna ukuthola ngithi nje mina le ngane vele ikhohlwe ile nto le ngoba umshado wabo usho usawunaso isibusiso ngeke uze ube nasibusiso ivele ikhohlwe nje le ngane ngiyabonga kakhulu sisidoda sisowasazi nandide bevillage
3: yebo sisidodo mina ngokwami ngithi uma kungukuthi ingane iyamthanda umuntu ethandana naye ukuthi imdala noma mncane ingenandaba ingane ayikho inkinga unless if kungabazali abathi ngane thatha nangumuntu ebe emdala ingane ingamthandi but uma kuyingane ekhethele umuntu omdala ayiqhubeke nje ingane nothando lwa uma benqaba abazali ukuthatha amalobolo ayivele ijole ngoba ingane izoyeka umuntu oyithandayo ufuna ukuzoyikhokhela ithole labafana laba bamanje abangakhokhi abasha badlule besiba nenkinga ngani ingane nje ayithathe nje ngendlela yempilo yayo ukuthi yona iyazi ukuthi injoba ithanda umuntu omdala yini eyibalekela konta ngayo futhi yini eyilindele kumuntu omdala iloko nje ngisho mina sisidodo ubaba ushangaso lenandayo White City ngiyabonga
4: ngicela ukubingelela emsakazweni omkhulu isikhondlakhonda izwi lomzansi ngibingelele nawe sisidodo lapha esijodo ngibingelele nabalaleli bezwi lomzansi kuzo zonke iy'nkalo lapho kufikelela khona izwi lomzansi cha ngiyalizwa udaba malubeka sisidodo lapho uthi abalaleli abake basike elithikayo nina ngowami umbono ngicabanga ukuthi abantu ababini nebevumelene bethandana no nengane lencane imthanda ubaba nobaba eyithanda ingane kubonakala ukuthi uyayithanda ngempela akadlali ngayo bekumele ukuthi bamdedele.

0: bambeke bashade ngoba Mose ingane akayibambanga ngenkani bazwene bakhulumile bazwana ingane yamthanda okubuhlungu ubaba okuthiwa Mhlomni ingane uyidonselwe uyihulele njenganale yanto yayenzeka kudala uthi ungathandani nomuntu besano udonselwe yena uyofakela endlini kukhutshwa inkomo yolotshola ekweni bebengathandani hayi leyo into ngangiyigxeka-ke ngangayithandi and then yayike yenzeka nakusisi wami engimelamayo wadonswa yindoda eyayindala kunaye eyayingaphezulu futhi nakobhuti bami inganga nomalume yabo ibona ukuthi hayi yindoda endala yabo wamdonsa usisi wami walobona bahlala kwa-right kodwa ekugcineni bagcina ngani ngokuhlukana ngani ngoba bebevesi bengazwananga kwangesikhathi esingakaphambili wamroba wamdonsa ngentanga mina bengithi hayi abadedele bashade nebethandana bezwana owami umbono lo okhulumayo madala neverelem kastoni
1: sawubona dodo ngicela ukungasisho isoba anonymous mina dodo angiphasisi ukuthi umuntu athandane nomuntu intombazane ithandane nomuntu osemdala kakhulu ongangomzali wakhe ngoba ngike ngayibona lento kwabanye sekunezifo eziningi manje ezihlasela abantu ziqede intokozo kubantu beshadile beshiyana ngeminyaka eminingi ugcina lo owesifazane masekuhlasela iy'nkinga aphume aye ngaphandle ayonqampuna ngayibuka lento ukuthi ayiyinhle ngoba manje useyaphuma ufuna ontanga yakhe mina ngisingami angikuphasisi dodo kungcono nje umuntu athandane nomuntu nje abashiyanayo kangcono mhlampe ngu-5 years ngoba lowo muntu uyokwazi ukuthi akwazi nokukhipha konke nje afuna ukukhipha kuyena kungamsindi lo osemdala kakhulu unezinto obuyusabe ngisho ukuzikhuluma ngenxa yokuthi uyambona ukuthi lo muntu ungangobaba wakho unezinto ongeke ukwazi ukuzikhuluma ugcina usuzigodla ngoba manje ungangomzali wakho angiphasisi mina dodo ngiyabonga ngiyaxolisa ukulula
2: sanibonani emsakazweni izwi lomzansi nginomuzi kayifani phengu wasendwedwe kanyuswa esigodini sakankemba ngiyaluzwa udaba phakathi kwey'thandani ezimbili ukuthi owesilisa uhambile eyalobola intombazane abazali bentombazane banqabile ukuthatha amalobolo ngenxa yokuthi lo wesilisa usekhulile kakhulu ulingana nabazali bentombazane kukhona udaba olwakwelwenzeka endaweni yakithendwedwe umfowethu wahamba eyolobola intombazane leli story siyafana nje hamba umfowethu eyolobola intombazane bayamukela amalobolo walobola walobola waze waqeda kuthe sekusondela umshado kwavele kwaphuma amagama okuthi mubi umkhwenyana akakufanele so kwakwenziwe ke ngokosiko oluthile ke kuthiwa kuzobona umkhwenyana abantu bomndeni bentombazane bathi ayimubi umkhwenyana akakufanele yabo bakhuluma izinto eziningi ngomkhwenyana.

0: Yena wentombazane intombazane ngenxa ukuthi isengaphansi kwabazali yavele yaphoxeka yabona ukuthi kungcono ivele imshiye phansi umkhwenyana wayo lo wayeselobola. So le ndaba icishe ifane nale ndaba nankaka amagama engizowasho. Mangabe kungukuthi umfowethu ungilalele lo ohambwayo lobola abazali bentombazane banqaba bonke mfowethu ngoba bavele baphumela obala banqaba shuthi abazali balentombazane abasizona izigebengu. Ngicela nje ubonga ukuthi mfowethu bonga nje ukuthi banqabile ngoba mfethu sekugcwele igebenge emhlabeni abanye bebezowathatha amalobolo noma bebona ukuthi umdala unjalo bebebazi ukuthi bawathatha nje amalobolo intweni ngeke iziyendawo uyabona bazoyithathela imali bayidlela imali bethila imali bayidlela imali bese bephinda futhi benza iplan ukuthi bayidestroy into yenu sebedla imali badla imali baqotho abazali balentombazane ngoba bakwazile ukuthi bakhuluma straight ukuthi amalobolo ngeke siwathathe ngoba umdala kakhulu kunengane yethu. Ilawo magama engako engingawasho kodwa-ke ngoba ningabantu enihlangene nenifisa ukuthi niye phambili nansi isolution engiqhamuka nayo ngingumuzi kayifane bhengu fowethu into enganisiza nengibuka ukuthi mhlawumbe ingayisixazululo mfowethu uma kuthi ungilalele thola abantu basendaweni yangakini abanolimi lokukhuluma bahambe baye kubo kwentombazane bayoguqa bancenge bakhulume kube abantu abazofika bezokhuluma ngawe ukuthi ungumuntu onjani. Mhlawumbe ngayinduna yendawo uyincenge induna yendawo mfowethu vela ziyikho into yamahala uyinike something induna yendawo ukuthi ngiyacela ukuthi uyongikhulumela kubo kwentombazane ngoba ngifuna ukulobola kufike kukhulunywe ngawe ukuthi uyindoda eqotho uyaziwa esigodini ukuthi cha uyindoda eqotho uyabona uthembekile uzomphatha kahle siyamazi uthembekile uzoyiphatha kahle ingane yenu akasiyena umuntu oyisixhwanguxhwangu bakuncome nje kubazali bentombazane awuke uthole ithuba lokuthi ukuthola abantu abazoya beyoncenga. Ilawo magama engingawasho ngiyabonga.
1: Ngingelele izinto mzansi uzuma lokhulumayo. Hayi mina angiboni inkinga ekuthemini umuntu omdala amthathe umuntu omncane kunaye. Angiboni inkinga ngoba iminyaka ize inamba nje inkinga isothandweni. Umuntu bemthanda umuntu ukuthi mncane noma mdala akhawunti lokho ngoba ngithi lo muntu uyeza uzolobola uzoyiveza la ekhaya uzokhipha inkomo ingane uzoyithatha ukuthi ene imngani vele kwakhona ekuqala mazohlehla ubheke ekuqala vele kwagana iy'ngane ezincane babegana bebancane abantu besifazane kudala babengalindi wangakhawunti iminyaka ukuthi ene ngoba ngithi uzovusa umuzi khona esemdala ukuthi uvusa nomuntu omdala akukhawunti lokho akukho futhi la ukuthi khona umuntu esifazane kumele ene astruglishe ukuze akhumuze kumele aqale phansi ka-a ukuze akhumuze. Hhayi ayikho loyo nto ngiyephikisa mina ayikho loyo nto ukuthi kufanele ajuluke makudaliwe nje ukuthi uzothandana lo muntu amlobola amshada abenomuzi wakhe ukuthi uyashona noma kanjani uzobe umfelokazi kodwa oseshadile angithi uzobe seshadile. How much more-ke ukuthi ingane zethu sivumele zidlale nabantu abayinqumayo ngoba phela bayigwaza bayayinquma ingane zethu bayidubula bayilahla benza noma yini cause umuntu omdala useyayazi impilo useyihambile impilo useyayazi ukuthi okay manje umuntu engimdinga sengidinga umuntu ozongithanda ozothi noma ngifa asale agade umuzi Mina ngi-understand ukuthi abazali

0: mind. Man, siyahleba ngithi. Sibabeka eceleni nje ama couples. Kahle kahle ngiyibuzela nje bakithi uma ungakathathi usabheka ukuyothatha. Lento le yongabathatha ntanga. Ithini into yakhona bakithi? Lento le engathi wena mangathiwa nje manje uthi hayi ngiyovela. Yazi ngikhuluma namadoda. Ithini into? Ake ningihlebele ke manje. Siyayihlebela nje. Niyasho nje manje ukuthi hey, hayi yabona ke ikhona le nsizwa. Hey, nami bengizokwenza njalo impela. Hey, ngithatha oyangwane oflash. Gazi noma nithini. Ngizama ukuyibheka nje, ngizama ukuyicubungula le nto le. Kungampela ngampela sengiyibuzela. Ya, koni khona i-past life kaMlisa. Nami ngithange ngifundulule ngibheke ukuthi awusisi. Yabo. Weleke bakithi past phela. Manje sesi like 10 useyamuva on empilo. Sezithula nayinu napa fresh one. Ithini into madodhe? Nani ninawo lo muzu ukuthi mangathi niyathatha. Ngathi ngehle impela nehlisise. Nehle nje nehle impela nizo niyofika lapho uyangwane. Hm? Asikho sipho. Sawubona.
1: Kanusi.
0: Ngiyaphila.
1: Ehhe. Izindaba yakho yama-couples.
0: Iya.
1: Ake ngifike elithikayo nami ngibadedele.
0: Ngizwa kahle.
1: Ngokomthetho wezwe noma ngokweminyaka yabo uma nje ngekho ngaphansi kwa-18 lo wesifazane.
0: Ya, ya.
1: Kuvumelene.
0: Mhm.
1: Yabo ilungile. Ma ukuthi bayathandana.
0: Mm-hmm.
1: Mabesho ngoba angeke ngigarantee ukuthi lo wesifazane manisu semncane uyazi ngothando but mm-hmm. bona mabethi bayathandana.
0: Yeah.
1: Bengekho nje ngaphansi kwa-18 akusile icala.
0: Yeah.
1: Angibuyele ngasesayidini lo mzali ke.
0: Mm-hmm.
1: Umzali unelungelo lokufila sengathi akayiprotect ingane yakhe.
0: Mm.
1: Umzali unelungelo lokungayamukeli imali uma efila sengathi uzizwa sengathi ingane yakho uyayikhaphela noma uyayidayisa noma ubengakabi ready ngengane yakhe ne-age yayo ukuthi ishade.
0: Yeah.
1: Abanye abazali banezifiso ngezingane zabo, abanye abazali bayaphoxeka ngezinye iy'nqumo zey'ngane zabo.
0: Mm.
1: And ngilindele ukuthi lo omdala let's say mhlawumbe una-25 lo munye una-50.
0: Mm-hmm.
1: Ngilindele ukuthi lo mdala wesilisa uyena ozo-understand more i-feeling yabazali ukuthi okay sithandwa sami.
0: Mm-hmm.
1: Mhlambe let's give them some time, they will come around, they understand.
0: Yeah.
1: Because nami ngimdala, I know how they feel because I believe ukuthi ubaba uma ngathi uney'ngane
0: ayivumele ukuthi nami ngimdala.
1: Ngimdala nami ngiya-understand ukuthi bafila kanjani ngoba cishe iy'ngane zami enginazo zingaphezu kwakho noma ikhona ney'ngangawo.
0: Mm.
1: I know ukuthi ngingafila kanjani. Uyayizwa leyo nto?
0: Ngiyakuzwa.
1: Une-right uma uwumzali yokuthi ufile ifiye yokuthi who is this actually? Uphumaphi?
0: Mm.
1: Uzozolobole yami bapha benabo.
0: Mm.
1: Le nto le ma ngiyivuma kusasa ayizubuya yini izobhatha umntana ami ey'nqeni.
0: Mm.
1: And ishuthi anytime noma in a long run umntana mebuyelwa ingono kwaphela ukhula every day ngeke ukuthi umuntu ono 19 20 25 usehlakaniphile kwamina njengamanje khona ezinye inqomo engiyibukayo so 30 years engiyibukuze if I can turn back the hands of time la uyayibona yonto so ingane yakho now you understand ukuthi njoba ngikhula every day ngolunye usuku angeke inabuya zothi baba no mama we sell out wawusuthi ngazini lapha ya
0: oh baki
1: njoba njobusukamukela but engifuna ukuhighlighta i side lalaba abathandanayo ne side lomzali

0: ngubani mntanam.
1: Ngoku siyami. Bazokwanzima ama umzali, siyabonga sisozibo.
0: Ngiyabonga kunzima kakhulu, ngiyabonga.
1: Kanzethu. 8:08. Sisahlabela mgabu nohlelo. Now sangasithinta 0604807164. Kanti ngiyabona nangapha emqhafazini hayi zibophen pela. Siyakwamkela nawe usezwini sawubona.
2: Yebo, mola sisidoda.
1: Yebo, sawubona.
2: Yebo, hayi. Khuluma noJabulani bakaSithole eMawuti.
1: Ngiyakuzwa.
2: Njengomlaleliyo lalele balaleli ezweni lomzansi. Kunento la emuva esingayikhohlwa kulaba bazali laba abanqabayo lento. Yebo, ngiyabona bona ukuthi ngiyezwa ukuthi ubaba mdala, right? But kunento la ukuthi uma beqhubeka benqaba labazali kuyokwenzekani uma ngoba uthando ngeke ubahlukanise abantu babethandana. Asithi baqhubeka banqaba-ke abazali. Bese ingane egcinile ithathe isinqumo. Tholakile ngisile lapha endlini ibhalile incwadi ukuthi kwaba kanje kwaba.
1: Fire, fire, fire, su promote lo moya.
2: Ma?
1: Asu promote lo moya, ngiyakuzwa kodwa.
2: Ehhe, kodwa ngiyabona sengisho nje, ngiyatholisa-ke kodwa sengisho kodwa fane siyibheke into. Thank you, ma.
1: Awubagitha ingoba bayathandana nje Nkosi yami ngicela lo moya singawukhuthazi. Ey Nkosi yami ngiyacela ngoba phela abalalele yasigave ngashona phansi. Sizobakhulisa la. Siyakwamukela ezwini sawubona.
3: Uthando uma abantu bethandana. Anisibone isidingo sokuthi sabazali sigqambukele kulezo zinto lezo. Ukuthi ukuthi umntwana wami uthanda ubaba omdada ngingenaphi lapho mina ngizobhlokha into zabantwana umthetho wami njengangumzali nje futhi ke mina ngiyacasuka ngoba labazali abasho le nto abalokwane bebiza ngisho iy'ngane zabo ukuthi ingane yami osibani bani nosibani bani ake bayenze lezo lawo bantu abantu abovuma mhla kufika indoda endala isizobathatha ngoba mfethu sikhuluma ngoku thanda ngokuthanda ukuthanda ukuthanda kuyona le ntalanto abayicala ngayo abekhuluma ukuthanda umuntu ukuthanda umuntu mfowethu kodwa umuntu uma umthanda uyamthanda kuba kumdala uma umthanda uma ugone kuyena uzwa ukuthi uyamfila uyamthanda abantu abangena phakathi kwenu benihlukanisa ngeke nivume leyo nto Nomfazi uqinisile mathi lo othwena sisebe fire. Uqinisile mathi isimo esinjalo uma ugqambukela ey'nganeni. Kwaphela iy'ngane zakho zombili ukuthi uthanayo nomuntu okangawe loo nto leyo uyibhekelani. Uyibhekelani noba uhlanganaphi naleyo nto wena. Abantu babethandana bayathandana. Uthando lolu. UNkulunkulu usuke kubona ukuthi labantu bayathandana. Imizwa yabo yezwane. Manje wena ufuna ukuthi umuntu ingane yakho iye kulomfana omthandayo, omthanda ngeke yenzeke kanjalo lona. Okwenzeka kuleyo nto okubona banalezo nhlanhla zokuthi baqondanise ngendlela ozoyithanda. Uthando olwa noma ubani. Ngiyabonga.
1: Siyabonga nathi. Sino bala kahle la uthi ke dodo mina ngabona ingane iphuma ngaphandle sishadile imbazi ingasasebenzi yaphuma eyofuna enye imbazo ngaphandle so bhalile dodo uma nxa sekuvuthiwe ngokuphelele shenxa kuthatha indawo yokuvuthwa musu ukupheka osekuvuthiwe okulandelayo kuzosha abayekwe yimi ke ukwenza kwenduna mkhize kwamanza duma twajenge mamdodo mina ngikuleyo nkinga ungishiya ngo 13 years inkinga umshini awusavumi

0: mina nje angeke ngize ngivume. Number 1, ubaba mesemdala kada ayishona ivumbuluka eshenyuka ingane ayikaze ize iyenze lutho, use enjoy ilu life mhlambe lo baba ngalinganisa mhlambe la ko 70 years noma 60 years noma ke 70 bani. Yonke leminyaka lena nje ngoba phela ulife uqala ukudla mhlambe la ungakafiki ngisho ku 20, lengane ke yena ayithathayo ke izokuenjoya nini ulife? Mina nje ngisasingacabangela isimo samanje ukuthi uzojabuliswa ukuthi wena uzothola inkomo kodwa ingane ibiyovaleleka ekopini. Njebe semdala nje lo baba sekukhona namabhathini amanye angasasebenzi kahle kuyena, lengane izohamba iyohlalela leyo nto leyo. Hayi ngeke bakwethu, ngeke mina angivumishi ngoba kufana nayo umuntu wesifazane omdala ezothandana nengane encane nomfana omncane. Kufana nokuthi kusasa lalowo muntu uyalibulala ngoba wena usudlile ulife. Lona-ke sizolokhu umnama ungafuni ukuthi enze lutho, lokhu enakana nawe-ke manje, lokhu ela emva kwakho-ke ethuthuza la emva kwakho, ikusasa lalowo muntu lo lifile. Asingaphiki nje nesikhathi samanjena. Umende ma ukhona ukhona, umende ma ungekho awukho. Hlalela kini. Ngiyabonga ugogo Mambula, sikhumalo sendifeni.
1: Sobona sisidodo. Umfoka madedela la indoda esigodini sasemona. Ngiyaluza udaba nabalaleli nangendlela ababeka ngayo. But la nangendlela engibona ngayo ikho into ethusayo lana. Le nto eyenzakala kulo mndeni ayiqali ngawo. Ingane akekho ikhombe ngeyibhaxa ukuthi ayikubaba umdala. Iyikhethele yona. So ayikho into nje engazibe yinkinga kakhulu. La kuney'nkonzo la, inkonzo enkulu kabi eyaziwa ngathi ibandla, kukhulisa ukuthi inkonzo ibandla elaziwayo, obaba badala noma amakhehla athathe iy'ngane ey'ncane ayilobole ayishade. Njengoba nalo baba beqhamuke ethi uzovela ngoba uzolobola ingane, futhi akushiwo ukuthi njengoba kuthiwa incane mhlawumbe i-under 18, kodwa ngicabanga ukuthi ngoba isifunda imathishara ingaphezu ko-18. So even uhulumeni akangeneleli kuleli bandla engilishoyo, iy'ngane ziyalotsholwa yithathwa amakhehla sinemizi ihlile. And-ke njengoba bechaza nabanye abalaleli, umuntu akwazi umkhethela umama wengane akakhethelanga loba wengane. So ningaqhamuki sizokhethela ingane njengoba kuchaza nangeza ukuthi izwe lonakele, akekho ongakuboni lokho, sonke sihlala eNingizimu Afrika. Konke okwenzakalayo siyakubona, siyakuzwa futhi. So nje abehlisa umoya bayekele ingane. And siyabazali singalokhu sicabanga izinto ey'negative ngaso sonke isikhathi, ngoba phela uyezwa nabanye abantu kwenzeka kubona kuqali ngabo. Ngiyabonga.
2: Ngibingelele sisidoda, gcina ndimande emzinyathi. Hhayi abazali ababakhulu abantu abathandanayo, ababakhulule intombazane ayibambe iqine ngoba isazoshelwa phela, isazoshelwa. Ngithi nje ayibambelele ingoshayo indiva amalobolo elotsholwe ngayo ngawo makwenzeka mhlawumbe sekukhona insizwa entsha esiyibusa, ayibambe iqini nje amalobolo ingawashayo indiva makhona mhlawumbe umlisa omunye omusha uqhamukayo. Ngiyabonga sisidoda.
3: It's 11 minutes after 11 kumsakazi izilomzansi ku 98.5. Hey bakithi, ehe ithandani zenzinjani? Ngisalapho nje ukuthi baqhubeke nkosi yami ngoba iwari yabo-ke manje abazali vele manje abavumanga, but seyisele kubona nje ukuthi benze njani. 12 minutes after 11 Alright, si kumbuza umlaleli nge TEF yethu ekhona ke Sangro House 5th floor e-room 520 bakithi Phuthuma khona niyozitholela imkhiqizo ka TEF esebenza kakhulu kukhona

0: izwi lomzansi, izwi lomzansi. Yizwe umehluko.
1: Bese ngithi ngiyakwi back to back. Ay kodwa ngibona ingcingo ngapha sasho ayimqhafazo ngapha. Eh bathukile abazali, okanye uthukile sothandweni. Sawubona. Sawubona. Sawubona. Siyaphila. Eh gathu shayimpela. Aw. Kwasem uyazi ukuthi kade shaya ngise ngiyabona ayibo kunama miss call engaka la. Kwenzekeni manje oh I sock my hands got at me. Agusim. Kwenzekeni. Hmm. Ngoba manje ngiyakuma end la ngiyakhona. Hey angazi ke bakwethu kunini sengithi angulibambe wavule futhi wa drop. Ayike. Xolo kulondawo angazi kwenzekeni na ubonile it's on your side. Asiqhubeke silalele umlaleli ekhaya khona sokwazi ukuthwa ngesikhathi sokupintisa nje umculo ombadlwana.
2: Sawubona wedudu ngani yami. Nabalaleli. Ay wedudu. Umuntu akakhethelwa dudu. Uya lapho efuna ukuya khona. Kodwa dudu ngani yami. Yabona esikhathini samanje. Ngoba abantu nebeya kubantu baya bebefuna izinto manje. Akusafani nakuqaleni, eqaleni wawuya nobumncane uye uye emntwini omdala. Wawuya yena ufuna ukuganuka ngempela. Kodwa abamanje abazali bakhe, abazali balomntwana bale ntombazana nje babenqaba nje. Bayabona bona ukuthi hayi lengane yabo ikhona into eyibonile. Ikhona into eyibonile kule ndoda. Abayi ebantwini abangenalutho. Le ngane iyazi ukuthi iye lani laphana. Ibona yonke lento eyibonayo. Kanti ekugcineni dodo le ngane le izaya laphayana ijike izaya laphayana kanti ayiyi ngoba iya ibonele zazinto abazali babo bavimba yonke lo nto leyo ukuthi angayi laphayana ukuthi nje angayi laphana kanti vele ikhona into aseyibonile lezi zinto dudu ziyalimazisa ziyabulalisa lezi zinto ezinje. Lo omdala yilabo baba nje laba abangafundi ukukhula.

0: ndabe ngafuna abo yindabe ngafuna abantu abadala bangangayi hayi hayi hayi hayi izojika lento mina ngibona ngathi ngingena ngahamba ozikhipha lezo nkomo lezo abantu abamanje abaye emntwini omdala mawukuthi noma ukuthi lento siyayazi abaye emntwini omdala ongena lutho ungenamali nebeya bayiswa yinto ebayiswa abazali bayabona ukuthi ha lo mntwana abo ngenzeka ukuthi akayi nguba eya ekugcineni kuzenzeka enye into ngiyakutshela ekugcineni izabona le ndoda ukuthi hayi ukuthi ngobeya lo mntwana
1: bendelelele sisidoda ngibekele nabalelozomzansi usandile kandlovenanda abakufutufuna eblazini amela doda le ngiyibuya ngenye indlela abazali bethu besimanje bese kumele bona benze ngendlela ehlukile ngoba abazali abaningi bahlulekile ukuthi ingane bayidedele misifike kwisikhathi esifanele ngoba okubalulekile la ukuthi ingane ikhulise kahle utshele iqiniso ebese kufika esikhathini sokuthi la sithatha khona iy'nqumo kwezama-relationship wena uyanika nje ama-advice izinto zobungozi kuphela kodwa le yokuthi ufuna uyishuzela ukuthi ithole umuntu onjani kuba yi-problem ngoba bayendapho abazali abanye ingane sebengakwazi ukuthi bayikhulule ingane ukuthi iqale nayo impilo yakhe kabusha afuna ukuthi ingane iphilele yena iphile impilo efuna uyena azafuna ngisho ukuyikhethela ngoba leyo ukuthi umuntu kube khona izinto ingane uma ngabe ithi ithanda ukufunda phesheya iyofunda idedele ingane yenze isifiso sayo nephupho layo uma ngabe ingane ithi ithanda isifuna ukugana ibone lwa muntu yambona ukuthi uright for yona ukuthi wena uyifiselani yiphi isibusiso nje sisupha ungalokhu ingane unikeza ama-advice kanti cha it's not about ama-advice ukuthi wena ufuna ingane yenzele okufisa wena dedele ingane sifane ney'nhlotshana zinhlotshana beziyidedele ingane and ziyidedela on the early stage namhlanje thina siney'ngane uthola ukuthi ingane igcine sizale ingane zo-7 izalele ekhaya ngani ngoba awazange uyidedele kwasekuqaleni thi ingane uyikhulise kahle mase uyayidedele funda ukuyimela ingane iphila emseni wakho loko ufuna ukuyikhontrola ukhontrola nomuntu ufana abe usiyamdedela aphuma oqala impilo yakhe ingane ufuna i-understand ukuthi mase u-HHL ufanele ndikwazi uthatha iy'nqumo ezokubhekana naso impilo yazo impilo yayo yonke kunamhlanje kunogogo uthotha umuntu osebenzisa adondolozele ngani ngoba akafunanga ukudedela ingane iphele impilo yayo wafuna ukuthi ingane angaloku e-ABCthile noma ingane isindala ubeletha umuntu lo muntu useney'ngane naye zakhe kodwa ufuna ukuthi wena aqale impilo yakhe yaphambili ufuna ukumphathiswa kwengane ebesemdala naye agcine engasazazi noma ingane noma mdala yini thola umuntu oney'ngane zo-6 ekhaya kodwa still usaloko ebizwa ngengane ngabe lo muntu uyaphuma oqala impilo yakhe nabantwana bakhe ingakho kugcina sekuney'nkinga-ke zemibango engenasidingo kanti ngoba ukuba kudedelele umuntu aqhubeke aqala impilo yakhe uye ufuna ukukhethela umuntu impilo yakhe sho semdala and abanye abazali bakholelwa kule nto ukuthi bafuna ukondliwa yingane umuntu akafuna ingane waqala impilo yakhe ngoba ebona ukuthi le ngane sho kuma ihamba khona zokuluzana dedele ingane yoqala impilo yayo wena uqhubeke ngendlela okufanele uphile ngayo yobudala esise-ejini yakho ngiyabonga
2: molo dodo uma-1000 le hhayi ngithi angikulize dodo indaba yenamba sengiyilungisile dodo ngithi akengisike kancane elijikayo kulo ubaba lo before lo oqeda ukukhuluma manje lo kade ngingizi impela bebaleka neqiniso akekho umnumzane ongayivuma le yanto kuntanga wakhe enganeni na-25 uma umnumzane usuhleli kusofa uhleli nomkhwenya wakho untanga wakho nengane yakho usubuka leyo nto leyo mekuthiwa bavakashele nini fane balala ekamereni lengane yakho leli eyalishiya la ekhaya sithi usuyikhiphile usuyishatile behlali la ekhaya uyinkunzi la ekhaya kuze omunye umnumzane ozolala nengane yakhe na-25 ongangawe owumnumzane kubo noma kwakhe uyayibona nje leyo nto so babindwa yileyo nto mese futhi umfowethu lo olandele loyo uthanda imali uthi mina ngayi

0: ema college uyayizwa lenjani after 2 3 years ontanga bazobedlula la bazobedlula ngama jetho ama 4 by uyayizwa lento njani o x ban x 5 x 6 bedlula la sebekhuluma ethi awubhek uyabo ukujaha indaba zokuthi ujaha uthi umuntu ngoba kuthi uzokhokhela umendo kanje kanje kanje kanje buka manje ngoba kukuse early for yona ku early kakhulu don yabonisa zofikele imiqondo eminingi isiphakathi lapho mayigaxe yona ifikele imiqondo eminingi mhlambe futhi sengingaseke ingasakwazi ukugquma uyayibona leyo nto enjani so ingakho ke into enje ingavunywa kwaseqaleni isasuka nje ingayivuma abazali balengani 100% ube ngikhona eceleni kwabo bengizobaxhawula ba good 100% bangayivumi isaseqaleni lento ngoba ayibi nesiphethe right ibulala ilungelo lengani ayidabi nayo freedom yokwenza into eyithanda ngesikhathi esithandayo uyayizwa lento enjani hlale siyibona lezi iy'ngane ezathathwa abantu abesebe badala uyayizwa lento enjani zihlele emagcekeni iy'ngane ey'ncane bhizi iy'ngane laphayani iyazaliswa nje iyazaliswa nje iyazaliswa nje uyayibona lento enjani so nje e-e ingane nje be-right abazali banqabe isazohlala isebenzisa umqondo ithole nomunye umuntu abangangaka ukuthi hayibo ehonto bakume kuhleli ixoxa hayibo ungeke kanje kanje kanje kanje kanje kanje kanje ehene yona ayinali iphupho lokuhamba ngemoti yayo ibe nomuzwayo noma ilungise umuzwa kubo isebenze somewhere ifunde iqede noma ifundele something yini ingoba for sure useyidide wayikhohlisa wayikhohlisa wasetshengisa ngiyokulobola kanje kanje kanje ukuyivalela lengane uyayifaka ejele langaphandle ingekhe wesivile langaphandle uyayivalela qhi baningi ngiyibuka lezi zinto beyivalela bazele manje ingane nga 4 5 akuphumeki manje ingane yavele guga nje guga zincane yini abazali abathi come la shayitafula wena yabo kuthiwa wena hamba uyagana la ngeke mhlawumbe ukuqale kokugcina lokhu uyayibona leni njani ye umende ma ukhona ukhona ma ungekho awukho yabo lo ofakwa kanje ogqokiswayo awulast unemiphumela emibi hhayi angibonge doda bekusawuyena uma 1000 lo ngisuke nganqamuka ngithi angiqedelele hhayi abangene abanye abafowethu babeke nababone sibone ukuthi silalele ukuthi kusuka kuyaphi
1: ngibingelele kuzwi lo mzansi ngowadlala sibonga ya ngiyaluza lolu daba ngiyaluza impela kodwa abaphendulayo abanye baphendula le ndlela le engathi awekho amathuna engane ngakubo uma kuwukuthi bekubeka nje ukuthi umuntu omdala uzothatha ingane ebese yashona abashoni nabasha ngophela ukushona akusho ukuthi umuntu ushona ngoba eseneminyaka mingaki manje na-ke futhi ke phela thina esibadala kufanele sinake iy'ndaba zethu thina abantu abadala ingane ma isikhombela ikhombe khona ikhombile la ikhombe khona mina mzali angingene lapho ngoba phela ibonile yona ukuthi impumelelo yempilo yayo ikephi la ikhona manje angiyiboni le nto ukuthi kungathiwa ingane isencane ubaba usemdala ingane ibonile ngayo ndlela ibone ngayo ngisho ukuthi ke ayihluphi yona le nto ngokubuka kwami iy'ngane ziyashona abantu abadala bayashona akukuthi kushona oseneminyaka mingaki cha kusho lutho lokho ngiyabonga
2: sanibona nansi sidoda njani aphila hhayi siyaphila nathi khulumana umandlovu laka-eli mawutirata nokuqala eyi sisidoda ngiyasizwa lesi hloko Yeah, let's show this.

0: si-right si mina ngokubona kwami. Thina kukhula thina sikhule kuthiwa umuntu wesilisa kufanele ebe mdala kunentombazane. Kuthiwa kufanele ebe mdala umuntu wesilisa kunentombazane. Akuzange kukalelweke iminyaka ukuthi ebe mdala kangakanani, ukugcina kephi. Ngazi lokho nje. Kanti futhi nomendo lo uyisibusiso esivela kumdali nakumadlozi akini. Umendo ngempela ngempela ngempela ngiyabuzwa abalaleli bekhuluma abanye ukuthi u-right ubaba ngoba ukwazile ukuthi athi ngicela uyovela kini. Yabo, ingane ingakabi namanakalo iqhamuka nawo. Athi ngicela uyovela kini. Kuhle, kuhle, kuhle. Ave kukuhle. Mina ngiyathanda Nkosi yami. Kuhle. Akwandeli bani, kahle kahle. Awandele bani, ngempela ngempela ngempela manje, esikhathini samanje. Zingakanani iy'ngane ingane yabobaba ey'gcwele amagceke, ungazi ukuthi ngempela azophuma bhekephi. Hhayi, ngiyambongela mina lo mntwana. Ngiyambongela bandla lo mntwana. Abazali ngicela behlise umoya, bawehlise nje ngempela umoya, bamukele umkhonyana ney'nkomo. Yonke into ibe right, kuhambe kahle. Bayidedele ingane ihambe emzini wayo ngoba abantu bayazwana, bayathandana. Noma bangabanqabela ukuthi azomkhokhela, still bazoqhubeka. Kangakanani-ke engasakhokhelwanga lutho-ke. Bekukuhle impela uma bezomkhokhela wabo. Ngibonge sisidodo. Sanibona sisidodo, njani? Yaphila? Hayi,
1: mangondoma. Ngiyabingelela abalaleli bonke ngiyabingelela umculo seshole aza nganovalo Nkosi yami. Ngina ingane nje mina zami eziwu-4 amantombazane aze ngashaya uvalo. Mina njengobaba ngingayibiza ingane yami, ngiyitshele ukuthi cha mntanami. Yebo, mhlawumbe sengihlanganele nomuntu wathola ukuthi niyahambisana, mhlawumbe nasendleleni kwenu nasembhedeni niyahambisana. Kodwa ngifuna ukukutshena ukuthi kungenzeka ukuthi lo baba lo usebenzisa iy'khuthazi lezi izinto ezisebenzisayo, mhlawumbe ngoba unosekanje ngiyahamba hambe ngijwayelane ayiyeke ikhuthazi. Uthola awusayimeme emshadweni wakho. Angisho ukuthi mshiye, kodwa kuyingozi ukuthatha umuntu osengangathi ngoba thina njengoba singakanje thina kulezi zinto esingasazenzi eniyithandayo nina. So-ke kuyingozi nje kakhulu, futhi abantu abadala ngalo nto oshoyo bayithanda imithi. Umuntu akubambe ngomuthi ngisho usuze ukuthi awusememe ngoba phela wena obungaka nje. Bese ngithi ngitshena futhi ukuthi yazi thina, uma kuwukuthi lo baba lo ubuntombi bakho-ke ubuthathile, ngiyacela ukuthi ungaphinde uthole omunye umuntu ozokungena emjoleni ngoba loyo muntu uzofika imbazo yakhe igawule kuzwele. Mase igawule yazwele imbazo yalowo muntu kuzobe sekuyinathi uthole bemnandi-ke lezinto. Kodwa mntanami-ke angisho ukuthi umkhulana ngenqaba ngoba phela wawunqatshwa umento. Futhi kwesibili uma ngithi yekela lo muntu umyeke, ngizoba nenkinga yokuthi kusasa uzohlukumezeka. Angikwazi ukuhlonisa abantu abawu-2 abathandana.

0: manager ezingami cha. Ngisho ukuthi aqhubeke imikhonana enze lokho kwenzakala, kodwa into engifuneka ukuthi ngiyibeke kuzolenzeka ney'ngane ningayitholi nxa ejwayele ubaba. Mhlampe niyithole iy'ngane kodwa mhlampe ibe yodwa umangenzekile. Ngoba phela umuntu wesilisa phela kuyenzeka aphuze ukubeka ukuzalisa, kodwa nje ngamxwayisa umntanami. Ngeke ngimethuse futhi ngamxwayisa ngoba phela bangicabanga kahle lo baba lo. Kungenzeka unomzimba mhlawumbe omncane, intombazane le inomzimba omkhulu. Kukhona ukuthi ingane ibe nomzimba. Yabona nje ngizokhuluma njengami mina. Ngiya ngathi ngivakashele komunye umuzi kunomcimbi, kunengasekhaya kunomcimbi. Uma ngifika lapha ngifuna ngisishise nesigqeba nje, sishintshe ngesigqeba into zesintu. Uthi omunye usisi, ngicela ubhuti angene lapha nomuntu wakhe bashintshele khona, ukhombe indle yodwa. Ngihamba nengane yalolo benu, yazo akasabuyi mangensebuki ukuthi siyafana, kodwa nje ukuthi ngicela lapha endlini nishintshele khona babili. Akuthi yena ubona umzimba wenganami, ubona mina, ubona ngathi intombi yami. Angikaze ngiphathe kabi ngoba angimazi, ngangamazi. Singasho ukuthi hayi bo ingane yami le, or bese kusho omunye-ke u-anti ethi hayi bo ubhuti hamba nengane yakhe, ingane yakhe-ke le i-Facebook yakhe le kwemayethi hawu kusaminaxothi mina hayi phela bengazi. Kuyenzeka ningakela nemizimba omkhulu, uthole ukuthi umzimba wawo uyafitha kubaba. Hayi bantu bami, bezothi mna qhubekani nento yenu, qhubekani asikwazi ukuzala, ukwazi ukuqhubeka. Yabona
1: unjani sisithathu? Hayi ngokubona kwami mina, umuntu osemncane kuba nzima ngoba into engenzeka ukukhula kwababa lo ashade naye noma amganile. Uzoloko ebuka ontanga bakhe emaceleni usisi, ungagcina esenza iphutha esehamba nabafana abancane esethiya kanjalo ikhehla endlini, mhlampe esebusa izifo esezibuyisela umuntu omdala. Hayi ngokwami ngiyayihlala nje lokuganisa umuntu omncane onga-under 25. Hayi ngeke, hayi ngiyayihlaba ngiyayihlikiza. Ngoba kwamina ubaba nje kubela ko-60 nje, akuyise umuntu ona-25. Uhambile ubaba usenkomeni, uyangithuma imali una-25 kehla ngenyuka. Isimali sami sithini nje umuntu omncane ngisho kunami, kangakanani-ke esewuma wami futhi. Hayi ngeke, angiyiboni kahle mina le.
2: Sisidoda uyaphila? Hayi ngiyaphila kumvu wamkhize la. Hayi bo sisidoda, hayi bo sasale ntoza sagida ndawonye entweni esobala. Labantu uzocela isihlobo esihle nje noma uzoyizela nje lo baba bengane nje baqale bashelane, abavelanga bashelane namhlanje, baqomana namhlanje, sebezozekana namhlanje. Cha baqomene nje bajona ingane wawukuthi izomintroducer-ke kubo ukuthi nabe isoka layo elingangoyise eseyithandana nalo. Mawukuthi unembuzo fanele ube nembuzo ngalesikhathi-ke isazointroducer ingane ukuthi nangu umuntu ethandana naye. Ubuze-ke wena-ke, ubuze kusakweni lo untangayeni lo isoka lengane yakho. Mawuzozuza ukuthi ingane yakho awufuni igane, yona uma ifuna ugana uzothini? Iy'ngane zamanje mawuthi uyayivimbela endleleni yayo incamela ukuzilisa uphoyizeni, izilengise. Ufika ingane ijikozayo manje, ijikozake kokunye ingane ivele ithi isuke ikhulule ingane la ekhaya, uzoyikhipha inxiwo engabe ekubeni ube wayivimba ukuthi ihambe iyogana. Hhayi asingazenzi ijuice singe-orenji la. Cha hayi ngoba nakusuke kukuthanda imali, akuthandwa mali, kodwa usuke unike ingane ilungelo layo, ina-25 indala.

0: pasi. So ayenza into eyibonayo ngoba sisizalele ekhaya. Uzakwena nomuntu angayena uma efuna indlu yokugugela, ufuna indlu yokugugela. So nje umdedele akadedelwe athathe ingane yakho. Umdedele athathe ingane yakho ukuthi niyalingana naye. Hayi, ingane ilungelo layo. Uzoyivimba yini? Uma uyivimba uzothini? Uzothi ayingaqomi, ufuna uqome ba? Hayi, ngoba mase siqoma umuntu ohluphayo, iqoma amasele imoto ke manje abuye ezokhaya osale ekhaya. Wena uzobe usujahe emaphoyiseni noma usujahe usubale usiye esihlobeni la ingane isilethele amasela ithi wangivimba ekutheni ngigane nangoba umuntu osezongizeka-ke noma esengithandana naye uzothi niye wena. Mudedela ingane ihambe iyogana emntwini emthandayo. Ingane ayingenzi izinto ngoba nakuyenzela wena ukuthi khuluma noma dinwa ubabwayo ngoba usuke wayivimba endleleni yayo. Cha, ukuthi izozekwa uzakweni nomuntu angayenu idedela izikhathele yona ingane. Labantu baqome bashelene baqomana bayazikana manje asibavumeleni-ke. Angibonge sesidoda mfowethu Mkhizelo.
1: Kodwa ukuthi bona ingane yabo ngoba benzayo. Kodwa kahle kahle ngoba umuntu omdala lo ingoba uthi usekwazi nawo ukuthatha iy'nkomo. Sekuthanje umona ukuthi bona babhisa izinto babone izinto ezenziwa kwabanye imizwe abayeizindane. Kuyokufisela bona umonza ngendlela yabo esethekethiwezo. Ngokwabo nje ukuthi bayiyeke ingane ikhubeke nomuntu omthandayo ngoba angaba nje akufani naleyo ngane usuwena oyobanje ophalisiwe mhlampe ucekiwe esumfeni bengazange kwasendaaa nalawo abakhuluma ngemishini yinto engekho njengahlangene hlanganise yinto ezingahlangana. Laba nje babethandana nje bayazali ukuthi bahambe sazanane umdlalo yakhoseshini nokuthi ingane lena ubaba akanabiwotho akekho wazi njengoba uyazi ukubokoza ubaba kuthina ukuthi uyazi izinto bakhalela izimoto ukuthi imoto ayithi ngane uma ngabe ubaba angenazo iy'moto kunaoai yakwazi ukuzobhatha ngayo konke ikhulayo yani abayeke nje bomona basnelfish akhulule ngane kuthethumntuthanda ngoba bayashandana igama liyasho bayashandana ukuthi akusingane umuntu omdala esekwazi ukuthatha bonge Kristu.
2: Sawubona sisidoda, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Ngilalela udaba bayabeka abantu ngapha nangapha bayazwakalisa izimvo zabo bayazwakalisa ulaka labo. Eyi sisidoda, le nto ithi yayibe yinkinga ngoba okokuqala nje funa siqale sibheke la ekutheni kuze kuzofika isigaba sokuthi kuzolotshobana kuqalwe nini kepi kuqalwe nini uxhunyano kungakanani osokwenzekile between bona bobabili njengabantu abathandanayo. Ngoba ma ubheka le nto uzothola ukuthi lo muntu njengoba ezoyilobola ave ngoba evele nje baxhumana bathandana wasethi uhambe wasethi uhambe uyilobola. Uzothola ukuthi ukhona la sekubuywa khona mhlawumbe even esekamereni sekubuywa khona Bona sesidodo obekuthiwa bekuya ngokwami ngila abazali. Bengingahlala phansi ngimbize umntanami ngihlale phansi naye. Mhlawumbe laba bezolobola ngingabaxoshi ngokwendlela yokulwa. Ngithi cha, ngiyanezwa kodwa bengisecela ithuba lokuthi ngiye ngihlale phansi nondodakazi wami. Ngizwisisa iqala kuyena ngokwesimo se-eji yomkhwenyana. Ngihlale phansi nomdakazi wami sisidodo ngimbuze kahle ndodakazi. Le nto ongena kuyona ungena kuyona ngoba uyithanda noma ungena ngoba uzimisele, ungena ngoba inhliziyo yakho inalo uthando lale nto oyenzayo. Noma ungene ngoba ubone mhlawumbe something thizeni lo muntu anakho. Okuyothi mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi mase uya ukhula usukwazi ukudecide ngendlela, ujike ucabange ngenye indlela. Akuba njalo namntanami. Uzwe uvo lakhe umntwana ngoba uma uzonqaba wena ukuthi afike umkhwenyana wakhe lo asemshuzile yena ukuthi amlobole. Okay, mhlawumbe uzofaka isigaba sokuthi umkhwenyana hayi ngizamile ukulobola abantu bakini bangafuni. Mhlawumbe agcine esedecide naye esenza ngenye indlela esemshiya umntwana. Useyasuka umntwana uthola bona labantwana labo esithi untanga yakhe bayamzalisa nje bamshiye ekhaya nalezo zingane abamenzi lutho abamlobola abamenzi lutho. Sisidodo singephi ke ngokwesimo sase-South Africa lesikhathi esiphila kusona? Intsha yanamhlanje the most yayo iyasifunda iqede ingawutholi umsebenzi. And uzothola ukuthi nalo mntwana lo njengoba kuthola ukuthi wife uyile varsity wafunda waqeda. Bakhona abanye ayile nabe varsity afundile nabo bahleli abenzi lutho. Mhlawumbe lo uthe uma exhumana ngokothando nalo baba ngendlela abaxhumane ngayo wazibona zonke izidingo zempilo yakhe namaphupho akhe empilo efezeka. Asazi ibona baziwo. Mhlawumbe ebengakunothisa mina ebengakucela ukuthi kubalulekile ukuthi abazali bahlale phansi nengane yabo kuqala bathole kuyona ukuthi ingabe lento eyenzayo iyenza ngoba izimisele ukuthi yenze, iyenza ngoba lento isuka kuyona ngaphakathi noma iyenza ngoba kukhona ukuthile ekuncengeni lo muntu efuna ukubenefitha. Uma ikwenzeka ukuthi ifuna ukubenefitha ayingaze nje iqale ngoba lento zamabeneficiary kusasa zinikana inkinga ekugcineni. Uma ithi ikwenza ngoba kusuka ethandweni kuyona ngaphakathi ngoba imthanda lo muntu kulungile. Asiphe thina amazwi okukhulisa ukuthi umntanami uzokwazi ukuthi lokho okuqalayo kusengakuthatha kukubeke kulesi sigaba. Kusengenzeka u-1, kusengenzeka u-2, kusengenzeka u-3, kusengenzeka u-4. Kodwa kuzo zonke lesi sigaba esisibalile wena oyobona, wena oyokhetha kuzona ukuthi ushuza kuphi okuyikona kona oku-right kuwena. Ngoba esikhathini sanamhlanje esiphila kusona, ayi nawe lekengele esithi ontanga bayo ibabela mihla namalanga.

singena ngayo ke namhlanje kuseni incandweni Christ Ambassadors. Unkosiyami ithi masidele konke komhlaba. Sifune nje into zaphezulu. Ngiyayithanda ke lo mhlabelelo uyangiphilisa Nkosiyami. Yabona masethi nina nonke nimenyiwe, nimenyele ukuze edilini. Nengubo ninikiwe ivele Nkosini. Ningalinge ningabaze, ningabi namazaba. Niyilandulele ngoba ikhona uNkulunkulu Nkosi Jesu la esibizela khona. Ungakulinge ke lapha ekhaya udoubte ukuthi uNkulunkulu khona. Kunanoma ngabe isiphi isimo odlula kusona, kunanoma ngabe yini wena odlula kuyona, ungakulinge ukucabanga ukuthi uNkulunkulu akekho ngaleso sikhathi. Sanibonani, ngiyanibingelela ngelihle igama lomfelo wethu Jesu Christ. Igama lam uNonkululeko ngokachilo mamthoyi isibongo. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi sikhona namhlanje. Sihlale nje sonke kuyoze kuyoshaya ihora lokuqala ekuseni. Isikhathi manje it's just 5 minutes past eshayile u-12 in the midnight. La kuhlelo lethi icebo likaNkulunkulu la sisuke khona siya khona emkhulekweni, siyokhuleka, siyonxusa uSimakade, siyobonga futhi ngayo yonke into athe wasenzela yona ngako konke. Ngoba siyahamba phela. Siyahlangana nezinto eziningi endleleni, kodwa fasibuye sihambe siye kuNkulunkulu umdala kuneyinsuku siyothi siyabonga. Sikhona njengamanje, isona ke lesikhathi la siya khona mina nawe entabeni nje siyakhona siyokhuleka.

ayibasaleka emakhaleni ngaba ngaphandle ngabhema wathi omunye usise ngihamba naye hayi ugwaya ungeni ungabhemi ngathi hayi angikwazi ungabhemi ngoba ngenzela umncenga lengilosi engihamba naye imvumele uma ngingene ngoba ngizothi ngiyashonta ngingasonteki ngiwubheme bathandekayo ngingene enkonzweni ngisonte kube mnandi kube njeya kuthe ebusuku okay ubaba mekhomba abantu wayengibuka akhombe ngapha akhombe ngapha akhombe ngapha engangikhombi mina ngisikanti akayiboni yini inkinga yami ngiyakhala bathandekayo indlela engangiisimo

0: manje ucabanga ukuthi inguna phakadeke kungaziyo ukuthi wena wenza isigameko esifana naleso kumuntu. One day igazi lakhe liyokhuluma, mhlambe yoba into ephithile ephithanelwa ingqondo, uNkulunkulu bekhona isishayo akubaxabula ngaso ngokwenza lesi senzo esibi ngale ndlela nesenyanyekayo. Mabodla kufanele ngilungise la okude ngendlela esimanga, angazi into ekwenza ube kude kangaka. Nini ngayenzanga kahle la kude ngendlela esimanga leso? Oh, okay, sengibonile ukuthi bekwenzekeni.
1: Eh, unjani babudlamu? Ayikhuluma indaba babudlamu, asisahloniphani emhlabeni babudlame. Umuntu mebona omunye ubona usitha nje, funa ubona into ofuneka ayibulala nje mebuka omunye umuntu. Uyazi babudlame, mina sengiye ngithi kungcono uma ubona umuntu usungabaleka, ubalele esilwaneni. Ngicabanga ubalekele esilwaneni ngoba umuntu mekubona ubona into ofuneka ayibulala nje. Ayi, angazi mina ukuthi ungeneni, angazi. Ngeke ngithi nobulwane, ungcono nelwane, ngeke. Impilo esiyiphila manje babudlame iyasabisa. Usuyamsaba omunye umuntu manje, usuyamsaba, ngisho uyohlala nawe uyamgwema. Ubothe, ubothe uqhamuke ibhubesi la ngabalela kulona. Yabonga babudlame, ngibona mina.
0: Uqinisile mabhodla, asidlala ngazi ilwane, akubona ubulwane. Sidlala ngazo ngoba ilwane njengathi ngike ngayichaza mabe ibhubesi libulala ingulule ichitha noma ingwe ingoba kubangwa iterritory ukuthi they bazoshare ispace sokuzingela ngoba badla ukudla okufanayo. So mangabe be ama species amaningi ndawonye, abanye bazoshodelwa ukudla, ngcono sibabulale sibaxo inhloso yokubaxosha laba abanye la. Yingakho bebulala nake. Bese kuthi ilwane kamhlola kimpisi zidle kwasanike olufile la. Nali ibhubesi liyadlo, naye impisi yakubo, naye ukudla empisini. Okutshengisa ukuthi imvelo ihamba kanjani. Imvelo le. Akubona ubulwane nje lobo mabhodla. Sothi abantu abangenwe amadimoni, demonic, imoya yobumnyama nama genes and spirits ahleze around azizungezile silele sihamba akuyimoya engakaze yaba abantu before. Ama spirits everywhere akhona nala ngikhona right now as ngikhuluma, they are around me, genes and spirits amabi ilwane zikaThixo siganga ngazo nje. Lihlazo leli. Angazi lento ukuthi ibizwa ngani igama layo. Mhlambe I don't know. No, angazi. Kodwa ikhona indlela ekubizwa ngayo, nechazwa ngayo. Nendlela mhlambe okokhalumeka ngayo if kuyokwenzeka.